na asa din bara sin jamin gi asa ozak nui ya ngi gelum sal ozak din so appa ira di nui ke asa gi bara sin jamin abas bara sin jamin ba so ozak nui ke gel jidok abas ya ke ba jidok asa jamba nui mara abas ya ke gi bas keleling izye kaum ela un al mitil mbeleng abas din bara sin jemel gel na jorum albakin toringa jigil tori tok badele duiti nakin is alena karinwe kin is ba gi jimene ela e basa din bara tokel jigi tori tok jima kin tore isal karin wenge dile wenge embele ngiasa izjay embe ilolo ilolo dok derisi wala ilolo gudinya ilo dokola san gutka wasan do den arren jarang abajo la sin dimbar sin jwa gial enan jalo mayne ngai ba derri nyona din sur ci jurgulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin ka ja na ka ja wala ka ja ba elalen jala dimbar sin jimena jina nja e ji jala wala ja ba neji wukti en dogal jeng ay elen si jawla wala jawo baranga kina maka ko el delling aba ilong na rigiti el na poe dai mborudio ne inal eten sogle yena dai mborudio ke au ken nan kay njelo ma kergel kan dom pin sabba adi kay njelo ma kergel kan darman sabba adi kay njelo ma kergel kan kay mbagingan sabba adi kay njelo ma kergel kan ke ariberi awuki neskirgi ngonyette nasur koñi al do do enen jumma na toringa kinsi enen jumma na putten enen jaka ngui sen beleng enal ka kirgi na kin toringa sel kikam alan kikan na enan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka beleki rasamba duim beleba delling ini al yene jundi namanya ne kiki na yengale kawo doobe doji aba buruntari ajawo ba walgal buruntari ena lomba dok ala ma nyettin kwa lo to kayino ne donin ke dang do ko rojiti walga kwa si kurojiti do ke na burunture tipke ete ela duon ke njenga doktari ina fi ade ari api banan ke na wi ela duon ke njenga doktari ina fi ka wu ela una yene surugi sabbe be gide njeng maraba yake ba na kera ke ba na kera ke ba lo ba nyet juta sai na le aba kela kele na juta kulinge le adian woro taga njaba na bela has do kay mara ko akital doktor rale ke ki sense ko nyet kan surnga wasen kaw kan surnga sen wasen kaw bar nga nyet tin ko akital tawran ke aiziya ba do aljo naski utogade sa de menja do ke ji torik di njuro la jarti ni basan arabe jong di njuro la jarti ni balan arabe julu di njuru la jarti ban sawak jam di njuru la jarti bo to ngaso ngage al do pal juro na jiona janga ina lang na di njuru le pakat da kya kay wala jidok a jarti ke na mallon pines ns jingones ina lang ja marakidik alanduk din tabu inja ela duo al jigiona dembru otan kele njumo sim mo ke la jidin tabu ntor ga jarti ba lan njumo ela duo dembru ina la lobal ina long al jigiona njumo ela duo dembru le ke wajinya na mara akuro balance kene lokerji al ila al karza ila lingela wala gal ila lingela akuro bado wala lokerji annan ke diin dido ba itage na songa ke ngeba maralan dobi do nja ila lol ji onasi mo yeddel dile dobi do sins utena indele ngaba akeba mara alan dobi do deng tabu ina jaba kal ba ngalan ba inan ay bas ila borula le ji yo la na isa so si motio din tabu ina jaba si ando kala mbake na ma ina ranke ki ken jenga ina lilon na janna ngela li lolo dok damini ya jaba maranse ki se kina men kambing gibbe nyarta badi na gibbe dio al duongi ba duongi ete abo bona bugela imitil na meskin asin jimel ina kida mbural al gibbe nyartay mara ko anke la jidi la jona ina mbirnya genes erit jumal ji jweni ila ibara na al gibbe dioy lakin gibbe na to indel wake ba barnga loke nan ila nyarta ko ay ngiri ker el diwo ko na bumi wal gal dona jingi ila nyarta ko ay ndeng ina nyarta ko lo ni sogning el nan duo ela nyarta serang nan diwo kier julo na jingi nama in engnela jibe diwo al yete sok le dele yai
ya boru di wo ela se gisi di wo lo itel gi dele jeng ni ana mas lu dongol na mas indo ma man dengi be agi ni algi evel king jeng ase inja inja ngi lo alba ye ela duo al dengi be nyarta ke na ma man pingi na ye di wo en kin na ma ko lan duo bi duo di njorole uto nga ke piri yaroti ala ngi na jobe te ke num pissi nga mi kala o wona biira khalas agi finish no alanginja kisense karo duendo galamba o kado alma gibedi wolo albayna ne gibedi wojo la wala kwa kila giba kiwon kule kado wala gibedi wo olo kai alko akingi be ko akim boru nyarta ka indo na dayngela nyarta ingi inang na dayngela na kawngi na na kiwon akawe na etebo olminga kidangi bedogel no na dayen borunes ko na dayen gibeke eten sogle dok ba en karungi ya gan nyarta nga wala e na kwa kenes eri en karte en gibeki na duingi bena sage jato ele sogalundu lan ona gibedi wodo inalang borun je ngwa ye nginange imbelanga nan kin sogde ko la ba gibedi o kella sogde galan bawlo annan kella sogula ba illa ayele gibedi o lan bawlo na inalang lompido se zol mepi ba kenta maneta ke dalba ye belen indaran kise bas fegel isi dele inna na makai na ma boru ngal jalumi etal dim boru nyartay na ma jekena sur yo ngal njona duondi o yingi li daba ni fena duon nyartay nga na ma njona tabugo dingal na ma pek manan diwe na ma njo khala sala ngam na ma duje na tal tal jan na ma duje na mo tal tal jan mara kise ense ngamya dingi si adi nyartay nga jibende nyartal la dimba dingi na duon diwo ela badengi kidinga siliba duo diwo dem oyore na asa do kene ko yakwasi ki wongela al duon le yene duongi be diwo ko kene ko ya kwasi na di nyerta duwa ke balangi oyo kinna na ma mitira ke borunta sale tena dem boru ki ko am boru ki tal ko ke ngena simo in kamara ke dik na mayna en kamen duo bi duo al nipia na pal kuro na ko am boru ngali jio nasi mogis enga aba jongona jegele densi mindok in aslomba enalomba na di kiding ding de nyartalla kidik lompin sa banando glome ngindeleng inaka ege lompiye ina eskwaba adi u kusebulo ala njeke na jona jonde lita ba berinya na majenga no alko enka me dinzi adi tokkele nan se yaring adi birnyalay nan se yaring jalumital balong gsl bas yaring maraba injwalan do kidig wel na kidiga welba ela kisense baloso sursi pie jolom pinseba na lom pigal ela sia kuelba etenso kidelling nama inkirsin barnga kiki kan jenga alkain darang kidwale kinganyinga na ani inlong na ani inlong na ani inlong kinin si kwa war jabe sen kawena kunde na duwa ke bal baragal devi na duo al jumana duon karin jeel ani ina long walgal duo jumana kwa an karin jeel al ani ina long sukare bay si kwa ngebel tiel kaangu ela unnas kwa ngu jagat kwa ngu tonga tarifi ne juru dingi re refreshing en wajan ku sia ke lalba ke bay si ebel tiili na may wayna ma kwa jonne na kwa kay mara jaba ni fe jigirin sur muxtane duo mbere tot doxe tares joba na di so si free india enalba gisilom petio gisere bulti ba banja ngilan simon maraka ingisu mo barnga lobi lo din badi wo kainke la torigen wo nan kainke ines boru kuful na kirul boru nas boru kuful na na ki ase en lompien sabba ay jegil mamang kila dombarato yakwa kila dombarato yakwa les gut kevenes in kiwe ki in ina boru no suru al dala ines ki ines lompe ki dombari an koran rigo dose asa ha kondi ba ki mara den wala ko so ngana doto sey tenes jopel nas jopo wala kay porre nga kari kwa kelan no kumal porre nga kari kwa ina min kay kuku wana kay ngwo na man kay nga bangale pa ko no mete el na dale pa ko dale na mayena wuri nga en kan kar za pai wo nga sey zin kwa jato bar nga ki sense dulin kwe annan sik nin o nga deldin dio bazo gitaungi elong
alan duwe la talan woro ya sa lompe gisi inrigo in tala lel ke kire jari katu wala juro balan ki dombre an dore mara ki aban lono dombre an gudja karil ki se se ban ko segale kay nan no ko segale ko so ko tabu wali na ina karal lompe dog duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewa ba dudin ko esan e wonas rigiti ah tani yena intewa aida kwel nay ni kwengi nan aja ba deldin dio nan getewa in atewa ba dulin kwesi ai kalang ewa namaz letan utonga jitting ah no in siya kwa ba idala mara tenge agis ya dulin kwesi ka oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo ba ka kudin kilma dio oyingi alang ewa na inina ah nanduk ina lan jundi domboras jopo ba ka un akweli bala rigo mara lial ba jegile na wuda amle koronga longole na etiri ko na tabu mojawi al sitani muto ba wal galal erbeti muto nga bo tamen ko dulding pe sika ele ngala yo ba sang uto nga dele kati a maral ini na dora ko rel kana isa sang kati a ke ridik asan tenge nga a ke domboran dora nas kati a nawa do gele tin le aswe ba do gundi na mule ni na may na dulin ko lod le pawo ke sen sen ak yankor wa gele zikri nga jawete ba ba ko ele lang ina nge engel lompi do ke ele tin le do na ba do en kwa do gwa sa wa bal mbaw ina ala mara tenge as a le aba ke le tenge as ka gul de le nas gut ya na jegi le tara sin de na pingne to putu pe na ke len sin la mpia le na mabisa ni mana imbisa si ke le ske sala lompia sel ba din bisa en si so din so si jizela dese nangi imbisa jizgela egen la lompia sa bisa do bes elenja alan kirin jawna de mbelekel jam alan jato lo elese jisi injay sempia aljusa alan jona dele ya alan dilo elese do ke rabawo kika ki utanga to legan jande ndora kinanama yenge na mayenas mingnule kwana to mon putinga sa sa wanka wena men na min almin wadam den zaman leki erbet da man el na man yena nule fago na madogi kwana na so waki ni na man ke el ronde jumni kwasi do al ni fena romuni yelon pe do min wari na pe abaran kera kwasi ke ngwase nga na tolik romuni no doge la nga fiaba mara na me asa dulin kweto buto ke na me na man kera longa le pago tegel na yena ro ina muni yetindi mara baran kidi nga min kete sogle in kidok talai inna boruna suruna ka talai lompi dele tenge agis ya nes tenge ajan modu ken tenge kele se kafana karinga san tarika ka tenge long iskin le nes ya din suru kin dola kin mininga ne kin bar nga si joyngi ki kin le kayla sa eten sogle kin le kayla kan surun ken den tala kabala ken wo akarala kan dolang tala kabala ken wo ken wo akengala kan mininga asa do kan ke ayenga niya kin do asa kan do nga buru ken aha asa do kan do nga ken tenge atare ka asa lomping do ala mara den wun yuzon aha na kan bar ngan joenge asa ngwa kiyalan sur ko yingi na asa sur kirgingo den tenge si do tare ka asa kinno manin tengya ongalge tengya ongalkin na nyet kuri kita sa lompikin sa dembia na kela kwasi al doktore romuni wo non den tinle dok tengya kin sa zona wo no el nas pago inang ala bawa ila mama si wosimi yensi inang ala bawa yoko tarang inang ala bawa kwasi mar rais mara lompi tenge kela na makaringa santare ka na enu do se kitenge andora bele az lompi nan kwa na maro karinga santare ka on moro el na muni mara bar nga kete do e unu nui tir kirin ka lompi ken tenge adi le kai na to ka kayin la bar nga sikanan na akwel ba in tenge digi dala surun to wa to wa ken den na ker ban kusum in awlei kayin min nga wu asa kanga na do kwanyet akusa bana do kabe intenge kela wala duinga do na inen na mankan dolan sabaiten sogle
dogola dokenga de kina asa peita kuye na dinga sis kuinga kirgelnas kuru kalgeli na dinga sis kirwe ki beris ki beris kalde tulin al kintala ngi ki min war jabel kosa kintala onga ki ziki min war jabel kosa ala ngari to dogel ban dio kari no jabel skuba na den jabel ka den tarinja sin den tarika eten sokle kinte ngati sin nyete ngina tarika ki banka na manin bajle ka nan nan romanyle ka ki sense mara taras ka mara ete al dok sok pa gone duo kere de juro kan inquel al duo kere de jangana juro doglom pine ra kangira ingis ko na khala sei inang tirik maso e ese juro tarija kani ngela ngin to le kani bakin tenga digle mayin jangona toxe badenja alya kasi surin joengi intenge awol kwangi barnga si boyngi surunga kwengi ka kwengi lenda matenge kerkegil alle tagati nafs dogdele kawsi nama ela dikagil arital nosi den dinom do kawsi namas kentenga kinsinye tempeska kiden talan genel kinsi lompini kise aba inalanka sarle jato njato kilul ban jerina jungo etel jerina jungo ba junina kusen kay mara saras jerina ban jumbana kusen kay bananye kay lompines bo inalan kaun dingi kelma sondoro gayo ela woni jawna ji e bagija nan kente nge bagija na kidik dimbele e aso ke borai na ki bora potay bar nga kiseze kin nana maka en senga ge ki akoyel bala mainin kila sikirti ngal ireren kila kapya ki mainin ralo akem wala umene lo akem ke sa mainin nama ko elan ken senga ki sikirti ngal mainin au aba illong al borudio kainen u inen nge tensok le hazelen ya illalon ki alan kain surunga si ker wala illong asan eridle kawin yal undule sekin ya mabaw wala kainen surunga ker ine nele rina mas pasin tinama da kiundul namas pasin tinama da kiundul aba ilong na kayen barnga sikkanan na kayen barnga sikker kien uto akitin alien kawe jato ban sogit pago na elabas pasin tinama da kiundul alji de ngora jawba jato na mail na mai paso nyete na mayu manaji wori jang nyete ndi na ele na makai ele na maporre akari kwasi de di ngulo gio gisi wo ngakan kirunes di wolo konde na mangel na etes kies dongore jindelen kasa suru ang na buru sai na beles ay na sms an na kas an na jika ngungi kin na maken singa ke banaki sense a au na jenga ke injenga simo so ta bukwale na au na lompe juru ngage pali kwa ke mborngale al kwa songa ke mar duala ke bal duo nganyin duala ke basa duo sidde au si beleng kwa ki mburu wala songa kay duwa ke balen benen alka undan wala ka sharta yan wala ka sultan an ille litia bani fa nakeyan kwa bajle kuli na mas kona sultan liya kane ye ye pi beden sulci kwa skundu na kavitia yesi aba le duwa si jigira kwa potta ir kwa ngilla ina american der is evel kwa aliena ne borusi te afia borusi ki ayanga nintio ke ayanga muaddada tiyoba namas kwasi terifi alan san kwa kaga din tinal pago ala wel banal hadui albay in america raisi albay kanal hadudu nga del fago kwa namas ha lolo ji al sa songa tollejang tari sa songa ja ki kwa sa songa jekia al kwela san songa janye kernga jegil indu se nas kwa kele ne den sursi yetu ga jayo mamang imbenan kamande ente menalamba yetu ga jayo tin kwa namas kele namas kay ngi namas ha lolo jialamba inang alma ji yambas namaro kawe namatan ke ayanga nintio ke ayanga ne akela marale ke ayanga denga dilal los pa gonmen ko ko kasi aina ai la afin ba ko namaro ngena na indu sina zulmen ala ka ba al sohay dok dengin namaye milanga sohay al adui marakain uton alba ouna kain kuring na den kain tengin adan burdun alba ouna skikin kergiti bas inang namane genes del dia gina kaungi in kul ele duon densi me alto le via na alto le a via densi me neske ina tarifete na asa kikalun ken ko basin tarika na masin del diagi kikal ina ran ken o repora
alang ka sota na mana kwantu le tip ana aina num pissing am na bir au alang ka na member charta ana kwantu le tip ana nu au na bir au na indere ngal ba kwedi koma la mamma jiba alang tabu densa ba jawe kai ngaba tabu densa ba jawe ti no ina ngai ba yitara ja o bare ngutu akini ye kwasi lompine ni zato lompine sundul jeba le tare si yal munase be del lo ke ser e lo ngal ye ina lompi ya na kwanka ma lompi di le radiane wal gal ding iri kel masi mo ngana o gisi ela lo le yes undul lang ela ngelo ena lomba do waisa kidi kwa kundula e kwale abasti mingo e aba ilong na kuringwel kisi yala ngina langalom aba lon so tajo kisi yala ngina langalom ba jona lo jwal kwa kome na una kela kwa kola kuy kela kwa se kola kuy kasol na mezi ya kona ena langana ali jweli lakini aba iskona asantin le ena kana charta gi kana wala onda gi kana wala ki gi kana na lo ta jambal kwa kome jeba surpie ja una kela kwa do gisi batawa ina skering hokalde na yaza lomba kai aso ki boray na ki borobotay e barnga ki sense o belna dog bago nyetti ndo bi do ayna sirim memfia kital ki kwel alande en ki so barnga bago le sirim memba tarasin de namas dog kago kwasi ital to le ida lo langi so gato bukwal ki ngi tumo na ki se ki aba elong na dentas de wolga dentas ku de barangi long al korke na duoker el na ko landa intas le kari ki kudu mara mayne mbasur afen ko na mas el dozi kal dina yel da ngor rebo la undu le ki so to ko sapi mara le ki da en paydi na makaw ngina skaw na skat ko na e un se na bele eten sokle kay mbara ki na ken del din de sta yagi ngulinge kwa ke dal long ping ken tare an kwa ki ko ranyetting sur nga si abanan ba o na nyet ting kwa bas birgi on bas urputonde kimbonwa nyet timbuluna inan kkire ni na borwa de ke ten sokla bane fena duo ki kwa mbayen na duo ela borun ken kona pa kwa ba nyet nui ka wedia ti detna boru boru kise na kise boru ken kuri ngana kuri ken kwa nan kwa ge kise nse in kido kala una ina ranke kai mu to ra se asa kwa min tori kelni ki ailon ne ken sifata kala zo to ka wedi al ni ni kakira karna mga sai taking dan surkunde mara kise kay mbara kisi tawakal di kwa kital kinna kise ense tarikawe dobi dona kenan lompe tarife kiba in kam mengal awnas lompe daraga pe allo talke kurul la kerinke tarul la kerinke ditong la irinke pugo irila ke lobi lo albakena dan surungunyin kilompe se basen kumel asan daraga pe ayesi na un sengiri albas jumo lompi basi na kiram kisense ouna lompi ke kere piana ouna lompi kien kien la mansuri ngena albas yen kwa ina lan kirgina na tare tongena ka kwa kital ke indien sabba lo bilo aso ki boraina ki borapatai barnga aina na magal setting kuro e namas ke ngo na kainga ki boraina ki borapatai Radio Samar yay al gwengin den jagoy lobilo al kayin kibi ngawuna skaititi elawuna bele kwase kilma simopi na kise aba jongona jigila kilma simin dele na au na bundina sejei kayin kale janun sabba kwa nyetindi mindien sabba na mankiren sabba na au na skelbam na au na skibang kanyingi alang kayin yurungas lotok tarika

aso ke borai na ke borabata ke se bara ouna yona lulanyo yena kwade yena ki yensi kemel dok al kayin ki sense na uton usi walgal dai borun ke uton usi ki sense ki se ngas kaiba na maro yei na lompile ke ouna lulande kongol na mani ko kido konas ko medo yome ko aka nyetin dua ke ba seti del dindio maraba en kwel dobi do al ke alang ridja itrik e asan kwasi yonde alansi kaimele dok asa ores erdigya na lompi dok sitimel yel jara ila tala do gala yene asa erdigya adi lonna ke koran songa yani lole Abraham Ismail nertete ya khaya so samin ke boraina ke borabata ke se na baye kinal yene jijwa surin de njanyi alka indarangan ki doane kwa kitsi alien uto akose akimbule songa adike jamin sabai adi ilong naki dawan sabai adi lona ruki jurigan sabai sankanyin tibara kise namado giye ikirnga songwa do wasanke yankanyin adi lona ki surin jwe ngeyi naki nalji jwa do kise bayi ngina surin jirgo undula jabani fena dosis kini ngina njaya elatin kuselale kise kinbaye na surin jirgo undula nangye na surin jwe ngis undula nangye na dok lompi kwel lompi sabana su dok sawab jayin sa songwa kinaname na ki kwel alan kwa uto anjuru sakela ngoro kurolal ani MP na alkapi na kana kapi bana kapi bangela uto anjuru sing ngoro kurol ela una kwa ke na kane do ide alan sikir di kanyel so ki borai na ki borobata barake do bara mubarak mubarak hesen bara so ke sam me hay gendel mang gere jang man tara jang kise se kilma isi moy dok din jago al dok yena gel na jago bara na ma yena ki ne kin kam ngiten sokle Alienski utongan ne ken dangere ken yeten sok alien na dainsi jannakan wal gal dambur wal dan surul na bamina ko akiran doanga illalong alanki dain dio surunga si kanan nasen kamen gi in inan jalom naji in lo piranen ko ale jang naji in inan jalom wala illong ki ki kan jalom man kergel alankel nas nyettin sur kirgi o minding ne la kusse se to ka alanki kan wona lot le ko san ki batta ngali taala dain ne ken sini wala ilong alamba kay nawto ajuru sakin kaw alji in jawna jika jawna ka jawba inna namay anada melali derim men ka bara gidok nama dira en jegile ay lonki ilaron alanguto ha ko wala kirgil sing asoy ki boray ene dok mubarak sindo ki boray sammen na ki boray boro tay bara fodol kinna namay kay melaki kan kirsing ilalonki alando kayin na uton ajuru sakin sikaw wala ilong alan ken sen ak sikaw alang uton ajuru sakaw balang onu ko surunga sik koyi na surunga sik le kilo kital kay altaras gan klen sika asoge sam bara nando barake mandal dog asoge sam mandala asoge sam ki bore avale no korongwa ja asoge si kidik nang bara mubarak sindo na yena sikir yena ki borai na ki borabatai ye ki alkay na kirsin na mandai bara sultan o ki sen sen na sokpa ko lang sultan elegen sen sen do za hikalom alanki ngalan tole tip yaw ya na sultan jang kise bara nangina barake sabir sandal do go soge samen kil mesi moy songwa o ki nge nga do sara gene o bundul ina surunga se kanyente le wonaki ye ina ingwa in daraye gi aldingi yang wuluk ke nan ki kan alki mbar nga kan awre kan do ke ringa laiba albadingi kwadi inala kimel bakela kwadi rodile wala kela kwan radio kwa wala kela radio kwa no inala bamba in wunna gidok dioja in ya pissin ki jisingi karola gido dioja in abadingi andale ake abakiro anka ba ne dio na abaji aja ngaba al orejang kidok anka ba ne dio bara elen sabana mesa so kamen do ki borai na ki borapata ki samin na ndambara ke dok abdusalam harun so ke samin ki borai na ndambara abdul gani idris so ke samin na ndambara ke daud zakaria ki se aso so gido barabata borapata ina na madok mera min ke ngona ke ne bule ya salam mera maliye ki sense al ilongala alandayen kuri dok ye kidik al ye padne kore aso ke samin ki borai na ki borapata ki se kilmay si moja din jayin era dimbelese ilong kisenze kiala nguto ajuru sakelase toka kawe wala uta ajuru sakelase kero mende ngalan ko nas rit kinga aliens kinga si wori alkaingwa na kaingwa de unkusi kiro kalan au na de ngoro kana masin de lo kinga inalbas go kinga neskunde asoke borage samen kise na nambara ke hasan hosen

dog asoge semen bara ke borain ndoge abunidal ya hanegel na jago ke borain ke borapota ki sense kinna na may alki kurker kundul diam wunkir sing alang au nadere dagar garne karin uton ko sa kidal dain surka inna sunwa sika o kelal mara au na adule ko na adule do kidik ilong abagal ke kin dombare anden dore de jenga ndok dombare de kenen kwa do ai sai jisi jitibia songalla gi inara joba isi to kasan jitiya kidik mining kise mining in kwa ba isa songa gi daki tire ke kuran jam albabai marabai lona sitir karakein lombe mawo in kwa san yesi kum dalan yesi kingo ye asa kuroke ela duo sela ngese la una in kuran yetin kenge na dendo ngakei ya sa kuroke la duo si alan jase kisense ela sa baso kes kamen barnga na namai na kamen barnga ki eten so glaba ni fena so aliye na so git fago alan ki risika al ilong al dense akaimba alan ko na lo togle tiriri kawo ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba inal baska waringwa kimboru nyet tingal ke ngiki mburu wale ke nkwa nyet tinga indio na bi kwa do kerre kalang serbang ilong asam burin kise apo jongona jegila ina lompinge ngutu ansaba ilong asam burin alon balamba del limbiditin ina bankangu kullu malban ni fanas kwa burin wolgal kwa mburu wale bi ona bayinga mana ringa dok ba ina lan songa ke ngelawu na ji jumane na kwa mburu wale ringa dinga kein na di mburu akaimba na ringa kila na kila kena jutumonge kina nan kila gena jarenge alangis tabunja mara aba illon na akilomba alkedik kimitil kaingu akan nen kam do aba torik safira biya ba dingwe ala janiba ala safira biya ba wal gal torik lodi le nya ba dingwe ala janiba kinna ma kaangu ila wone le do irto do zomba wala irto do kas iwi ba ninalla al illon arringa kital illon an genas ela na dayin borus elnas ke dayin surutumo wala dayin semesi tumo wala orre tumo wala alan dayin daran diye e waralan kwa ila rinsike banki yang awori kereli alan soka kungye ba egel nakit nanama yene ene yena konjola gena kwa di ki nguto wase akalwe bakete alkuwa mboru yo wala borwa kengali yo ena alombalba deli nyo yana nung am ena alombalba deli nyo yasang arabiya on ena alomba deli ngalba yo yalan kwang ayina kwa mbe langa iri uruwa ibirinyage ina alon balang anina kwang negilanki doare walgal kin yanan ndio anina mandal aldi ina alon ba kere na masa songe kise ilong ye kwade ke na dien jodo gal kuruna kenge ki hadaf kenge na ki hadaf kenge ade ilong na arit bulo na ki belen sabai asan iwines de ngore si iwar ari long na ki don anjan sabai na sinai asan iwi namas dog de ngor renkwa si ewar asan kwa demboru kutumala ki etare kawa na rinya ke la kosa ngwa mara kwa dige no kwa de ba ming war mbela kana ba urala enyiti ba ke la enke ngi kise barnga ba ina se sadigi ngi ba kala enyiti ba le anya ki se namas ne beto wala dembele wala ariya biya ba wala kana ma duwe ne yenes beto ina na ma duwi namas agi ngi bas kwa mburu kinna na ma ke la ngi na so mara ten so le ki nkam ming barnga abakwel asan kirok boru insi moka ina kela kwa ngal bibia no bon wala kwa kela aldo gi ina ete kunyir bene na tawandio na lobe lo boru ngasiba jule imboru ay jammai le ayna kinto ay jammai ayna kinkwa ay jammai ke ayna kinkwa di imboru ina kalanga ina kalanga ina kida imboru do balong ina lang mara kipi ela insi baki kaw duwa ay spiba na kika kika dora kaw kisurin juwe nga sambay ni kikirgona ka kireken alang ila adusi toka kawel duwa elna lo ininense askenga ba wala loli to ari gina jigila ba kwa kaina kele tena da mboru kari e kise na lodi kenas korota ora kena jeila as lo ba nan se atiel ngi ba al pugo kenas kuronga ke ming irile duono kirro long as lungi ba al lo kenas ota kenin sa songa kisa madila kena na ka ngaina kirengi as kelngi ba mara kele na kagile ki nungi enam bais long aba kwa tare songa ka ba kwa kelensi alan kulgo mal na karul diamu ban songa ta rai barnga inna nama kilei inna ma delling dayin girgo re asan ki tolle kirgingo alan utonga kitsika ki alken se nga kidia nan soko ta bukwale kiro kaim porrenga sa balo me ke balan porrenga si dulia kunde ba ela una tenso ngle ji duwa bas elo na king ayenga boyenga isge ayenga boyenga ongalge ayenga boyenga osge osendile jio jela tara aljo na jame bale asa din sur se jio.
inja jido kasam porrenga si jundi innal ba elawo dain wun wai dain surun wun na elawo dik al sainez jopo na in kwa na lombesija na in kwa ka in surun wal bas ko porrenga si jundi jido galantare elenja elawun ne kiso ta bukwale dok ba jo ko kan na mara kan porre kayal doknas asam ba kin kisense alan jamai ngon dai suru inan kilo lompele bantarasko ka un elawun na eletara kilo se kwasi sallimen ka inal bas wun kele na manze kele na kin asi sallimen ka kilo banka un insi ye in kamenga daksalke kwana mani dagisen bela erdik bio mara tare ja alba tare ba lompi na tare si balki kora sien sieni elompi ba ke emberel binga se bes wengi ti se genna me jawi ela na main kriya mara daksa mara min ide le sogata bu kwale na mako kenta bu wale in kai egel alande woro to le kawa mara asa denje nga do ho ina wenga ba elle abaka pya abaki surungan ken sondorok jaga na ken janyo jurusa kele na songa nagi janja jurusa kele ki adiana ndora songa kele nsa kondiba ki sense na kwal adiana ken kele ni gasa kele ki sense ba ngina karza ke yengi na sin ki nsi burukungan ki sense kwa kele yenge na sin ki nsi burukungan kwa kele yenge na dara perra kawe kwa kele yenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom bimbele din taske lomping ba ya tarasin dimbara la denga lal kenapi dok ba ya inal baka waringwa ba jundina pia marakie nja alele na mugara na kai kwa bas garne ka yin dual inan peke dombara do inen dual inan peke dombara do iti egal ban jumo kwa na songa dora isi a curriculum al kisense kelage allompi in kwa alankawe alangina langawe kinna na makai nama in kwa lazan ki juru tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa ewel kamba inarankan mara kelasi ba inarang delo sabit bondi mara kiem perenga kital duo jayna fi jipa ngala jau jibirinjala la jau jipula la jau duo bi duo kiem pula kelaba pia ba jayna pia mara arang alba elle kainga badayngi anton kainti kwa nyetin ding namas dayngi yase afikamu ko atarasindi na duo ake ba alambar za kimmuti lo indin ya laiba wala indin ka laiba alan rikerin mu ajundu mana rin den asasi jiti yau namana men baranga kwa kital daranki doale alan udba nakira uto asi bundi nakira uto ayengene skin sasa uto an kurrebe so kurrafe so ngangere karsa na karsa ay so ngangere namado ki kora kele ngundula mungkin nanki ko windo rel delin nan kwa o ke ne benanga jiti ngi sikirsinga na yenga ke ba inna na maro kwela lang itenui karin kawe dok ay ki kai ardilla ka na dok inar baka waringwa tenga ongal kela sikunsa na maye ne ki nguto enangi torik na maro gi ay non dentile alba dok kwa kela tenga si kape dok asan nu kwa allon pinaran kwa na maro gi ne dok kumni ne kina men kamin ki sense dulingwe na kena dora akurel bol gal na iting uto ko sengala do ba akeba do be mara inkwel annan dinga basenes ri koronja urisi gyana se ti koronge na sikel ma poenga en kwela njawona sin jwa abai la afin jalki gabalai in kidok na madon kwela an lompe le kawi na sin kwa egel ba lompe aba luna erdi kene dan sa bakku se ngana sikin asi ki nguto ake la dorai egel ki aisa jaso mara ala ka ba azikir alan ki sika li yuel ki se ba nalangi lompe do bi do se bakwel na kwa nyete se bakwel namaye ne namin orang apa naman ki ngwal borumale tok tok kisimul bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na surdo as kaniba utka we naman kawnge nes kirgingul na sur kirgingul kier beten ke kora akki naman kwa kit kan an diolo tokang nan dio tokang nan or tokang na aba tokang nan sengiri kai nan dangiri kai masan kia kirgimba mamang inyana kar sapai naman kela kwa borumale alkela kinga sidan borusi nangoi kwa de boru ming boru boru so suru askel giben kirgi usete badon to birki kan wungi na kai na surma suto na kela kwa na madok alkele dugine jwa badok al kwa itiya toge no ina lompinde sabba kwa de no adi kai na kwa de no adi kai na kwa de ay kalnga lakin mara albakela na diyan haraf dikke na kwela hage yanga dan sururi badu kwa ngena toki dikke la dik barasina skwa baji alkidin pilan njang kiji nga sankir mo balanda hadaf kwa ela dik gal barasina skwa baji al ki inin jang kiji nga sankir mo balanda hadaf kwa no hadafin sababat kwa ngena nyet kirnu diyan hadafital kwela langawa
niki mamang kaangungi niki na kela kuakan la gatwa ge maraki kwa kita kambala kuski ming war dan suru ka nan dan orre ka nan yena dan semen dio ka nan dan belen dio ka nan nyet kai le ka ngangungi mamang na sin kya kirgi man ngal uzi ndeng rei aliye na na wolok dangi na nyet tin kai nge sadding ni duobi duaba ni fena lompi nden sababin na sken tin ge kresi boikal kamming kwa nyet tin ding bar nga basin balum lompi wan kien karin mara lo baisin itle na duobi duo bazin soka ki kolda jawna ki kilman simmi kidik dogin wel na kay mbar na kital kayne ete burun tare le kay nas kay nas ki ete sokle dam burun men aba duo ilong al ilong al kakire daw yeral na dim bisa isi ye nga san duo si jey jeba ji duo jang na makay mbar na kay na kala sekadok songa ausin ko ki ta sayena bisa nga ko ngale kay na kide ngale na ma do kul sur tok kindelinga nas kirgi nga na kay na kuny nga luna to kela kwa ki sense dok o sin ja kweli ina kwel ba kela kwa se alan kwa di kundu na tin gamma yake kan kan kawai na kin anin kwa ge na kin anin no na jiga al kaja do mbara kaja yi azagal algal kela kwa se ina nan jime kai sa di ndig ja ki jisi kan asan yamin kin kwa ka pe na ka ki jisi kan afas kuro jeng bas ja abas kuro jeng baba uto jum bajundi kien gela na kawa kital kay na kawe kisense na e lompi ba kense nga kisile wal indelinga na lompi ba ki duot kere le al dense sepi eten sok na men kamen barnga surunga jenan to leba surunga adiyaran kien gal da sur na jani ngo to leba au orren sa baki ba sene lan kay mara kwa kital indora ka ngena kwa kital indora ka ngena indora ka ngi e bak mara orre le kibas to bir kay adi jari ngena ndog ye na orre adi jari ngena le suru nan deng nan ke adi jari ngi bele nan deng nan ke ina karal bas duot kasaran kurel al bara irel na ina karal bas duot kasaran kurel bara nganyin na sursi wajabi na ina karal do bas duot kasaran kurel al dem bara ilon al dem bara gal bele korron ko na egal dem bedil to le kir it aske ba alan jawi al ko en kamaba lon dim bara jiti ha jigal al bedele so to le yen en sel metir na bele abas dim bara bele ku se ela gi ba ona sinen kidik ba ona sinen indual ololi mara jidele alan riajen kika riajen dele asam bele dele so to le jela na ele linga ba le kwa la la la ina ngai ba asan ya matke erbetin den den dora risimo ne gido blanke erbetin jikal au nakilom ben dora girsimo era una base dile ajigin ba ina utom bele duosi wape ba mara ya bado jagile na na na jagile na ela ya benan yelon sai den juro lon sai na yeba mungkin na lompi ko te ya in kidin te ya ko na sai si jengo na ela insitani kuselen sai ampia ba wala ela kusai aisin ko ba deling namaske ko sai tsin songa ngir barnga badara nga kwabas deling kwal dar nga le bay ay ani ini dar di anjom ba ay ani impi ay ani kape ab ko mbar nga ba lona dara dara al ini aba ilong na surun jeyi alan sur kwel dara ela ba onake dara aba ilong na dang orren jeyi yan dang orre ji kweyi ela dara ba onake dara aba ilong na dayin simen jayi ba awunake dara aba illo na dayin bele ngu ya na dayin bele ke ba awunake mara simen sikka ki dik sime ina orre porin den sime ten sokli ital illo al parakle rimmeng ea kasi ki sense bay sulong in yala ibo orre porin den sime lena tori ki wuans ka wuans ka ming war na kwa kei na ki mburugane maktutatas kei toya min war al min ki bin kringel ne ensi mesi ko urkanin kawe urkanin na mes gal mamanki boru aker nga kirgel ki boru aker nga ngis kirgel ki kele borun ko ale ka ene kan ko dia nyoke ga basina ki ale borun ko ale ka bas kele na kapungeli ay ki mangal ina ran gal ni lakin no ela bele nyet tin to mbabun ki den si mesi ensi en ela ye dos kay moktu teles kay na urin kindi bako agena jela ngana kede nes kawe na jela duon yal ba el din si mesede lo asfi ba el una el gisinge bela dile so arrayi
bade dura kesembe ya basela sima butte dek pi nama dengi si di in kele ya namas ide nda ke pia inal baki ke suru tok ba wal gal inal baki ke buru to ba wal sa biki da ke lakin ke da ken da ke as bamba biki na ke buru to ba ba wala orato ba ba wala ka ba nama ya nakin kamin da yin orden den sima do warin men ko ya alpora ela tinle ina nene ke no ela si evas lompilo na ke la maktuta ta do ken nama ne ala ta tollenga ela al ke la sa uta erengele do al kai ngu ngamin tori kurie nama kela dora karol kela lama ela sadde nga ela si se kay ki sel kay muwa tori do ke amak tuta ta kela kurri mara ette in ba anyway mara bar ngana min ki sense awna ka kire karin awna sur ko ngi na awna ka kire kan na al ko am boro ngali ki o jota ngale jawla si mais in ba na abaim ba al tiriri ba bar nga male abo ba ette ki dem boru dayin kera nan kayin akuru kayin kay mara ette na makulunas na kwadi kalduna kwa itade o sola o sandik kanya na lo enkel nen kame enal dang akuroi ay jegil ne enna ma kukul ki kanya ki kam barbaja kinal kayna kaunas nusko la tan suri burunyetio ore na de kayna dang dio ewel duwa ki abal akuro ngal dipia mara tel baka gile na pora rayas kay bolas kirgil nga bolas sura kwele bolas kwa kita ki basan de mat buru kobol etena ma jumma kwadi ma kwa o skuro na ma kiyana pu godi ki kayna men enal dang akuroi kelen sa soge tenas urgenile kenile keninas kaule ne enaran kawe nayen kai badar kusin agena so inde la kinaman kam nama kaanwi alki sura ko elbana kias kirgim bana ki burunta resa ko baki sense barna namen kambin awuna lumbe zikli kai wa awuna alla zikli ka den tala insi alan ina ke manan nungwa aliena romui kise awuna sur ko yi na awuna ke sen asi kana sursi akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alan uto ayne so indirabo kiel ko uto mang evel garim a pas ka na ma mang garim do ke ko kuruna karal ka ide orre ko na men ka ma a ke la kinga sikka sin ka wa a hay al ha a ke la kinga sikka a hay ela boron ela belon ro bro kalimat ela tor ke na kinga sikka sin ka wa ela eten so gule nan do to birine el nice tungel ina yam ba kanim bia no ma fe kalam de lazim kina ndaye ngulug lekka kire karin na kayin jeng alekka kire ke na aw ki tinga sang gal danga na surnga janan na kas kiwiti aw nas erit kiwi alan ko na erer sikke kagi alye kai kidik alan gis kai ngwa nabinga do wal kirul nabinga torg do se dernga kiwe ne kirul ki kem bringa kergel ki bisa ki pendega kika kika ela yitebo mara el longan do dorat yi beno ay ayining ero ki sense ayina kasim bisa ay kinma ken sen agena mbira ban akay mbal surunga sikay nan nogoro ko inan ki kwa kan ba pakkat kwa kan bakwal kay ni de die tiri gal ko ngamal al pal pal na le am pal al kwa kare wal gal ko ngamal al ton zonga ina yuta inalang no ela beron rokuro e au lompile ko la ko mala ki sense nez ki ngasi a surigo tolle ne ki kamona sur ko ngi ne ki kamona uto juru se kala ko ndial al kayanga surma se ki uto ande e nage sen kawna yanga ba al borgo nyet jabe sen kawena kunde kala si borgo na madu ina kayanga al barya ki ngi na kala sen kunde na kawena skirgul ki borgo sen ma kawena te yakawe maraka ba salon be tele sare kay marge na ba ki uto juru se ki kunde ji ina jaruna ji ina ki kunde na sur ko ngi kamu tak kira sari leh jatuh bumbu mana lolera. Tayan dengure, na boruda yang bangul mula. Kira yang jalumi. Na kira kuasis tawal di luar dia kau insungang re. Na kau ini sekian si kau utawa intes kau dah boru alke. Maraba yang kau imba boru aislomba alangke. Elain sabab orang asok esam engki borai nake boropatai. Na kau utawa engke niga sasi darangale bundi. Awuna surkoi ni. Na awu alang jenga si mua kile kain soko tobo kwa leke kain soko anjo inge alang kilo kawen as daing erit kain nga aela skinga si wori aso iki borai na ki boropatai bais long asatin agi ay na namas gal asikir kaiti ki borai na ki boropatai.

0: Bago, wonga.
1: Eh, kena apa?
2: Bago.
0: Eh, tido kuinga daeng goreng tarade.
2: Eh, bagaimana?
0: Ana dolar yang dari kuita
2: kira kira dolar kira kira
0: apa? In sabi asa betul pat ay bentelingi.
2: Ela kira kira dah kuliah kain kira kira banyak.
0: Na ete dok kuinga lang dok daeng goreng tarale. Alang se dok ayang a dikel daeng lompin domborele. Ah, na daeng kisimo.
2: Domi.
0: Na ete nama kuaran dombore somel tok.
2: Iwa.
0: Ah, le kisimo. Na ini nama dombore somel tok sanggal. Wena u na onga le kisingo na nama yani giska gisin gire nga
1: ya
0: di ya nama kamuna kila aya nga le kisingo
2: tole domi
0: ina nama sine kunya
2: ya
0: le ala Saul wenga ala yenyanga na palestininga su urengi ye na namas debiti wa ingeling orgosle ide Saul nama derkwa Liringa is dio elo nama yenyet Israel nga kini namas kaule na debit le kanya na ken derkwa lo na karikeria na ide nama dio tikini na ine nama songatulei nama kuela langkin ayang uing tirikisungo na nama kuela langkisungo king ayang u kagis paletia minding.
1: Kin ayang au kin jamal kes vale dia engis vale dia al duo kia na Shaul kerini nama ye na yang Palestine ngasih jegilo nama el nas dieng gurise kwa kin kwazel olgos le umong nama al na den dio kwa kin se au ala kit ge na dimbele zi jizi dimbele le kerikule kinkwa alienge naka aangu diye ndiyo liringa is na ye nasela na kinge alang alding kering kilenge na ye ngal kwa kakiriage di eyi deyirenga alang takakerol
0: ngayi wa tulei
1: eh.
0: Na dok ine nama mayarama zikiwa ineske na ya le tirikrisima dok
2: ine ayanga imbelenga ye shawu le nama malik anga na Daud nama duot anga azang ye duotule anga ine ye albake duo al itinye dine na tonkuri kwale abo duo dike na kwa dengi tule kirsinga ye ile duo siya kwelba idin yeba kwele sukurala ma dengi alba nyanga inderen kila Palestini nga nama spie kawe nama zingange jija ula jitara Daud alila ina ila ke ila gosle ila firangan den nungi ide ye alba ile bele kelami ne kwela lang alang alang dozi pu idi nga leke ngudo nga tulle nga ke nama wei nga na ken kel de gabawa liringa is kila kwa alde mbele kel kame ila de lo Israel nga le idi nesho ol Israel duwa nga dok namaz jawla na duidi na kwela lang ane si kwengi anan dozi kwengi na dozi na ila ke nas den suri si pugo nga le ila jula hike ili ankara la le keri nama ila ngi na kwel alan jene yesi bulong ngaske ngudo nga nanana yesi ero ine nama yesi indela mbeleng alie duo aba ye anileke aba ye nini na natonkuri ine kuri na naji gigi gal inzi jamin kinkin altule nga alage bala jawa ye akwel baba kwel alan gigi simar radu rifia ne yesa ine ke ngudo nga kusenga fi ine nama yesi indela mbeleng kwa alitinkuri nga ke ngudo nga tarasa lage balba itage natule nga ke

0: nama din kai na ke na ye shaul kai sin ne su kwel asan ila kerkerle bulo alien kai kila tarwan dio ne de na ke ken kwan din si surjula ken de bu gon karale ne din dirigi ngau a idin na ila duo ken kwa kilal kila sade so kai na mas ila ngungi a anan de sursi ne la njula e ine na mas ina belen gido gabai longna kinkuro itingi tage asaba rokoja nesjul na na dersi kirinjalo jajero na lompido kikiembang idinga leken kwa songage le jikingi tage no maraji lomping dorajilong ji king gi banjo banjo tengo si yesi
1: e
0: na mesindera mbeleng
2: e na na taba na lompikege
0: e yompikege
2: na yenda mo ken kuro ska putoi
0: e
2: lompinge kuro putazo
1: ya ene
2: na ine na modo kwela lang wuto bare kan ine do gistiri simo en lore
1: e ine ine nes lompi ken kuro fale de al ji ala de mbele se jel na de ngusi jame e la jaw ala lompi kwel ji king kuro alkwanye dingile songage iding na king kwaye ngala engore ngage kwaze ngame naza kliki kakanyal aza eduo dale mafesinke alamba ela jizini fu na na dingu ala jitulela jawana njame na lomfeni neni mbele na makwela langi jizi fu nanji aja mbala eze ke udon ale jidel ale udon ajitinze kela fine ba mbele alba ye kore duo kera la keba jizi ala mpo jigal ine namase ni jana tin lok darag le jong alang kiudo ke la se alanga fo bazang kiudo kwa zanyad le jago mara jigi al ke lom fe bang idina lom fe jisini jan tarasin idina jigi udo tulang se jaw ala lom fe beleng lakin koringa kinyedinga ala king akwela ba alang se duo ke na bele dirising ala yakwel ba beleng alamba ele kal ala beleng na egal ke udo anin jitinga gena lom fe wanze ya fiba ila ye na maye na ye nga gore nga kin akwela ba alaji utule jaw alangye
2: ye tulei taman ine ni tikiwe dogu yani yani kin aya nga sen paletia yana kwa kurusis kikuro tare kawe na kilompi mire tare akwe
0: ye
2: na longa ding insan yani ye kwela sen impare ya jesu akakire
1: ye gel nama
2: yani ale ye lompi impare ya lae
0: lompi silo yi di egel
2: wala ganas ding ken der kwa ken ze king kurole putoi
1: na ma der kwa kurole putoi ba sala ma ken der kwa ero yize lakin lomven kuro ke la leso age
2: na kin aya iskinasa yana agis pariti yana a lompi kai

0: kin aya ngai ne ngez pale dia lombi alia za kurunyet kwale sonke no udon aze al nyet e ne zizi kin ja ngale a den guriye alange nga jwa ba al kurike al jija na kurijang ki udon aza nyet de le chili a ji anang ai ka kire ja a lomvile ka kire ala jamba na lombi e ne jisi e ta wan skin udon nyet ding tarase long ji alan di zuru se njay enal ji a dulli jani lomfi tewa alan lomfi se bugi ja kise
1: dole na ine do no kwela lan wo
2: dalwa
1: wo dal pare kawmi na na dogis

0: aya ongasi gis deng deng tirurusimo
1: e ongale nemen kwa ye ide ken kulding kila ken ke ken ania chawlin ken ania namas eng ange dau dal illa surjula ye asa illa ila lole surjula lompine illa ilinja asan surjul ne jegil in alkering erenke nakwel ka kafi ine dau din ken ken kwa kilal ken kaldega gen namas eng ange in al bululahi la al illai ato in sok al yei nay lompi ki ongasi jundi alang daing adusi kei iding ne ilalba bungo na kwel na toyo na makari na nanolo roko piana ungo na yenkina la kei pu onkara na kalwe tiwing namas kwa in sok al yei al lompi kwa alang ki daing adusi kei ye ide
0: an debe zikia
1: la la debe da lan chausi
2: alan ti
1: chau city ine debe da ale duo lompingi namasegi njawla ye lesi no soga pawe sabo jawla na manyana bulo na ungi na manden rinde nyilu bawa na beda da ye na soga ale ngola ba nas nas na soga pawe lompi na soga ini asan ilong al al lompia skin beleng asang asang asenye ken kuru iu digilin dual jiki king jeja nin duel ay via ni din jejin to ngwalan si jey na mak era na keri ne jiri bulo na jumi na nyi lu beda
2: na
1: aning lomping anilia anga ken ken do ma kwali anga ba bam fui do na mangi nyi lu bide la bakwela la mpu ko ba mpu ye la in galal duo ye duo lomping ina na way nga sel lomban ma ko asang auli allompi kuroswaage algiye nen koel kal mak en manden den rinyilo andana ya sale ngola ba abas jawla ya samba iu
2: kese
1: en namaz lompi kuro validi ayo ongal namaz inela mbeleng ade de elana nanana in do chalsi den nyilo nyilo rinyilo beta
0: na ine dok nama wala lang wuto wasi itiri ingo yani alangi sen pali yasan ko allompi kurosi putwas geba yani duas den surti putoi yani hal ya udon akela al lonse pirgin ke intalapila
2: kin kwa en anan gi alon file un sias demba yin jama sa ji kuro kwale ton ajen na ma udon ajundu na ja una nyamin albakan duo kerala ngin biya ina ka alake ba namaz kuin kuro buto anan lon file as elba namagalen waka namaz adamba kwa ila lan duen sor ka re sa en kaze kanyen edial na kanina ona kwazi ker mara udwa dinga kaina lomfi dele ji ananga ja tagasan juroba idin na lomwen ken kurosa so age
0: ne ye al kinga tpia
2: na ye ni kinga se te waga
0: ke amara ki ala yizikir kulti na san ke udwa
2: asan dem bele kel kam idale ale beleng alang duwe nga ja mba al baka anga lomfile asan puto asan amba asan ba duo kin kurole puto ja baka ele bele tuleba ine ka ala duli al lomfin ela alang zi lomfin bele ela zikela am alang u bale ngamen ka asan ba kalda ga ela wala kwala der kwa ka kiria ga tan ngel nanyet ka duen suring azan ka ta ridi ne ka lomfegi jan kabangze lomfile seje tulendi ayin na lomfisi wengi na dembele a lomfi ay beleng duile kakwel wala kwale kakwela lan kwa kawal alangela bele se udo tulenga se kawal ridi na lomfia imbeleng ji abajwen duile kaji be ani na kakiji kantin bitin ili na yete wa akwel balande tin njonde ji ala duwe u jitizi jaw yonde bange asanji jem allom fike bazin u de la yena ji zata ben kaliti idin na ji as jalon wa la allom fin kuroge na man sin jem lom fin ken kuro al sa so age kidala ge balan jin jam na san kaki ka kwa der kwa taga tas le keria
0: ai tulei na ine nama itiri karin nas daing kaim morning akel kam wala ga dan tom bilin dak na ine nama duri kwela ngesya
1: e kai singa wuto ba
0: ai tulei wuto

0: to lay cause Akaba
1: Kamalaskawa.
0: Namagal
1: Kangi, I and the Kinga, Namakwa lang dang aya or seco. Yani na dang tirkistimo. Na kie na singing ayang resumo in aya Igis Paletti.
0: In ayang kagatin yer tumo in aya embelang albakanga namaz ela tale duo alakanga na unya na deut keri namaz jawla na elna in duo ti ta na deng boring sabase beda na ala chaul kanga na unya na me elnas beda na ye dok as lomba na ye kanga na unya ine ne mise en fale di ji ala jay na en jaminal da ji kuro jeng na yi din sur les futo jana lombele futo jamba a sadi gala mba jay na ma jawya na dua la enjegi ala akeba azan gi en jalon a kin kuro nan ay so age alba lombe en duge a lombe ta kuro kwa nyed le so ake na u dala ji jawya asalon idin na ji ban jay na maski kin kuro futo jaw sare na ma jawya na as jalon ba erile ji si jebia idin
1: kin
0: kurong eteng itin ni jiti jebi di lakin lombe taga jebi aske beri na ye ni ye jiti tewa nang ye jiti pia nang udo anye dinge lomfenge na yege pia alang zi din suri se nga jame mbaka albaka nduo kera ala lwele kakiri ala keba ili na lomfe ke ala ye jiti ye tewa na ki nga jame asinye ding se long udala jijaw azang unas dele unse jay
1: ye na ida se asa dembo beta ye yani po yara
2: Ha ye unya ye kengana unya nama ye ela nama yon kwa sang dembo di la bed asang impali alon fin kuro swa kenji ayja na sa jima ba nama
0: nama ngimbo
2: na ngimbo na kendili
1: ngeba yon bote nga ribeta tulay na dok ine nama kwel alan daing aya anila kawo osondigli gire duwe kis gire mba e yida nga enzi.
2: Ye, ine, osondignes ki gire nga.
0: Yeah.
2: Ide asa boarding eribe da, ye du nwa pina yankwa, ofo. Animba lom fin kurung ere nga angaba. Ka ala wel balang ujiti a, idi na duwe lom pi, mase ale lom fi tule. Ka ala wel ba alang kidu indonga erigiti a iding, na alie lompike. Ide ena mayankwa, aninye inga lomba lompi kwe anga ile duwe zidi albulo, basi nkwiranga.
0: Si.
2: No embele ngal has na ijumong, naka lompi kwe ang, na lompi ngunga welba alam ulunga jiti a, ide ina lompi, yei, natulengan tulei, alie be ekeke den, kideen kwe nkuro, masi nkuro, ala welba alam duwe ndonga amingi, na duari jiti a, ide ina lompi, alie kideen kwe nkuro, masi, kene ilo na yei.
1: Tule ina dok ine uwe toba alang si gis itir genyi in aya le. Ayi in aya ay gis beleng alang yani alang kia kaka.
0: In gis beleng ki alakaing atang kuro lombeng ile kelging idin na lomfi ye yato kuro kialan de le kwel idin na ba kuro lomfi le ajwa yenge ba di nguwa na ngay lomka kira ba abaye long nak jing uze ala jaw ke lom fin kuru ena jaw duo atayen tas leker ake ba anang deli nye din keng dale masi dorol pia iding na lom fin keng kuru son age ji aba lom fin keng kuru le jang na ke lom fin kuru tare jaw idin na lom fin etu le nabaki keng kuru tare jaw ji udo anji tingase anjaba idi na indwe ine uji tizi pakada vya ba idi na lomfi mbele ngele uwal jiti ala ajaba. Na aza kwaze nyuala u tule kawal. Na ye duwa zido kwaze ingaz bele mba alamba iru na sele mbele. Ala mabu wazi kwaze ke bele sbele al lomfi nkwa ya kwa insi ala akaba. Na ji ala jau ina al jiti na jau. Ela nke nkwa na maz ki bele nke nkwaze ke nkwa na mayese ela nkwela. Na ela duwa ala ji njame lomfi nkuro dile tare ala fieba. Baye kanaza kwa ninja tokdik banja nama ki nkwa kela. Amba nama nimiro kabialo wala jide anga ranja ramba.
1: Yakena jiba lompi zise jen. Yani jiba zienes ke nkuro jen.
0: Jiba zke nkuro jen na ke nkuro pa kie bayen. Na lo bilo ala ba jija nke lompi nkuro pa kie bayen. anangis kwa kiribi dok banj bazen yoro lombe be rangi ke nkuro
1: zina sa dan burumira
0: egal na sa dan
1: yani kin kwa min sene kamin ay a a piringa wenga tise lena
0: kama kain
1: kinga ze kiriye na kwa na kwa yon dio kin lakin bas kinga na kin
0: kwa ba kin na zanga jage ba idina lomvin de nguzi ya waji njwa lomvin de tari jaw a ay wanja ba banja na ma jiru lakin lomvie ke an kwasi a bas ja nan kwel ki sense idin ba kwela zan kilom fele unse kain de udo waji tinga se to akawe a yedo lomvi na ma lomvile kola kwa mala lomvi yedo ka jitima besin to kwa jawe
1: ya ila ne taban ye joyin ne kwasu kwel ye ne pia kwasi ne insense kan so akwel
0: sa so akwel
1: ne lomba yalan ye en longola ne ne lombi en longola ne sin kwa kar en na wa se jiti la la maran ye a ye denjengel undul jazi yemelo
0: ya sinje mba
1: ay nana kwa tawani la sisi akerebo
0: se na maye na
1: la ye long diga wu a dorba
2: ile ile vele se idine elompi enkwa ka duldisi al a idinga la balanji ho jiru neji annamin jiru azan ajage ba idin na jadu ngo ka ang neji namas kikin kuro puto jang kin kuro wala nga pial ba mara ilalji ya jelu bazo kuro ke ka alken kuro ang al soke nam fago ne jisi toingo na dok asan ajage ba alambay nanke idin rei al uzungal ka na uzunjala jamba il namay ne nelam pali di jegil delding na ngalom bal dainditini delding dinen ko nyet na kele na kalde na kalde idin adu na wuda nyet kawe na mukutingul dok asan kagya nan koyongan dio kay nan kutingula sakage idin na lompin kuroge na songage
0: pendat
2: ine namadog nelangi ki asal lompin kurosong makan na lompin kurosi kilma kel
0: wala
2: iding ne ki o ngasi songa gi kwel alin ki doge si nelam kwengi ali ine ki o ngasi ineng ringel
0: but lompin kuro ine sa songa ge bat
1: tole meram bain nama dok ine tir ka na dan tambolan dak dikel kam lia nama dok kinga nakain ayang akin si kabun na tabun si kausin itri na kiyene sin tambolan dak dikya
2: ye kan na gisinga wodol ba
1: ay too late

0: Ailong atau melendakin?
1: Ah, saya semua dia melayan wat.
0: Nah, nama gal kue rasan doktor bung itu dikau sini, dan ayah taman le. Ayi nak kagil in ayah gal ayah sebeling.
2: Eh, kini mana sabeli kau la?
0: Ya, sabeli akawa.
2: Ya, sabeli akawa.
0: Aku ini.
2: Ine sabeli ni mana kuaya doud ide nama jaula na keng keldegasi bele toke ini si muo na zengkwa alang kijiti akaba ile duo eri marang asa baula daing anin dio na buro daing kargamin dio ini nalkuro
1: nkarale
2: nako nkarale nako na zesi de lo kundi idi nga ba ide kungul ya ni ndo pinde den duldi na aba ide kungul bang ila duo jaula na ma ela alkwe na ba duo ela algi eri bang injwa asan di surzi je ide na ma na ma kewa nga bunya ide na ma koraba jito ngi e na ma zenkwa aki imbelezi alkundi duo se ala ko ba mbrek bine ela rangi kiyonga sipuna na kiyo na mungumana unguna den yulu anda asa ya jaula ba biasa baula na na de lo kundi yena ma jawla na den de kenkel de gaba den jej bawa na se si de lo jundi te bu ngereng idin ale lompin den ngane den do mon duy na kwel ba alantari insipia abaz lompi akwa balja
0: tulay na ine no kwela lan direk gel wuto ba
1: ine
0: kar yes validity
1: in kese yenze enges validity ji duo ala jeng na duo elnes u jitin pia na ko landi nguri ujiti fya jiese jiti asjaba ba ja hu jiese na ski lomfin ken kuro ke male jolle ha ke belesimo idi na ko ngame na belesimo nu mise den dulo rengel alama jel nas bele tulle jirsimo wala kan se delo ila ala den riele jiti fi ile jundi na ki doras ke jolle ha alang yese ki king kwang jiti ajaba yese azang ke dora tulle jo lenga azang ye iu king kwang ndi ngwale nga ga tulle ka ze jiti do gala ka yoba iding na la elne ndu bulo adene ngwele nge ala mvui idin na ka ba yense le ngumo ala mbawi na yala el ala ya pui ba alwe tarase njunde na ba u pe azang iu al yedo kazal da lombing gen kurosur ke ala u de jiti ala fe ba lu don tulle nga zefe
0: tulle meram bain ando dog in ayan den gis mana inan gis jua na na makwel alan wo darpa de kawmi naskin ayan yani ayati se wala tamanna
2: tamanna
0: na lewe na dig na mas kira gis girenja ya na makawmi ayina de mana kigida ilo
2: yang ine nasta malekon ide alie nyanga na ding ile duzi bulo shaula le zikwela lang erona ni den nyulung ribeda na body las beda nama nyanga na zinkwa na keng ye zinkwa bia sa bawla na ine den kara de le kuro den den pugon korgo bi den korona konas de lo kundi ide azaba jawle na kiken kwang irnie de udal kiken kwang se jawla na korona ilong ye ini keri ngere nyen lingo la sina na bulo na kengu donga yenga geba Albas jawla dawut ne do to le na materia na manui kerin jawna zen kwa shaul na materia ye en jaw na manui kerin jawi na majigila alba jigila na mastani fi na sin kwa na mas pin na sin kwa duin kuri alba ye jigila al dun kerin jawi jaw na jigina do chaul kwa na nui kerin jawna sin kwa duin kuri dawut ine na maki kurgo ongo alba ki kurgo ongo ngayi bagi inni ide alba jegile na dawut ki kurngo ongo ki denwoji surule na chawsi inelampia namaz in kwa dawut al ki kurngo na sina kwa namaz in kwa shaul namaz in kwa al idi ngungi neji kwa belenga keljam alji kwa belenga keljam ka ala welba alangi jisi au ka ala welba alangi jisi au idi ngung na lomfin ken belengasi bagi elka sok in alji jolu na lomfi kasi dingle gis pago na ka ala ong ala uringa lan duin donga ago si na jisi ura na kanan kergab ay dinan jangano jungya ine
0: ay
2: alka ay alangi udonga jitonga jawba idi ngay la ka jisi udonga tulenga ani
0: tule meram bain na inang si gis kerkerja na ine etene magal dain tine tirki agini na nama kwer alan duri gis juma pia
1: tule ya kagazungum asoi kuringan kuri ji yang na kuro anya dise ji jau na nyedin din donga king kwer lalenga kusanga le jano na kuro kin sitareka na kayen juru anya dingi taras enjauli ala mudonga tule anka ukid alji juel na kusanga karakaing na kwa anya dise jano na jitingale karajawe na umel gizi kikin kona na dingwe kona za jazo ngodo
0: na ine dok lumo kwela tan do di gis tombel dak digja alang yane dang tinne dak pesan agi
2: e kaysinga wodol ba

ni yin king kundie le kwang sel ka yin to le ko be indalang nam ka lu ndur kona re kina na ma ko lan kira ulo re kan wi al ka wo nge ye ine nam kwa di ke ne kama aw ki le ulo re jamwa ki wo nge kira uda to ya ge na king area ke bal to yi na area ji di na king wa king sel ka bin yet kira uda ge tor gi nas ki ngena ka we na ina lom bal ba yin gena ka mu ti ana sad sin ka ne ti ya ka we na eri si jamail ka we jamail ba ki ne fi du ina de ngri si jamail pi yani ji ab di ngri si tari ja ke na iris janina ki kwang si beritina ota kiunga jundul na jingete dele indaram baye na kwang kama hadisi lekin dok ba na ota ke la gel mentor ki wongel wu ye na ci kwa sofia dinen dio nas jundi na indaram namas ke ngana kawe yin ine namas bi ngasin kama biki na to ya ga to la ngala ge ba ki ngal tor gi mbere ngi ki da ala gidi si jundi na jamuna deng si ya indalang namaji dele su gen ya nama dile idin ire indalang inalom ba al duo deng si pi al kwang si ire na ji ki ngota ta jaw ina nombal kwang si jar marang ilayni na dinen dio kwasi alla ki mbira nyetting ini dalang ne ki muda nyetting ini alan yen kawe ni ji al ding si jaw ina nombal du si jar ila duolo ye deng so una pia kwa nen dola to gin dio ke ina nombal bu su ne bara maran dola so ngali kwa dola to gin dio na bara so ngwa ke ni na sin ke ki muda ka ka na sin ak bara ke ni na sin al dinga ke ni na sin drama ke ni na sin wata nyet ke ni dini na kel se kame dola to gin nen dio ne ila ayi riayo marang ki aba ila se akaba indalang min tabung basa inkalum al kunga irita doala keba daing indalang al min kunga ilabaye al kera kwa kwe lingi al git jisinga mga asan king otangwa na yeyngo na yeyngi titinas kengi na biaz balomu indalang bina man vame nkan doala al giray kawe marang giray al kawe bay longa sa duo reyayo tulen na ke reyzi jayo na janda na tule janda na tabin jayang so mwa na jayo na sa dile jay na keng lea kansi jugo na janda na ma jona kwa ti janas ka diel dok na do ota jani nan dule nga jani da ide ke la kan sinema jabon no dosi jani kina da en bele ba ndara long nan du allan ko si jo na sin sere nga sawa jong na ma ko jeri na ma din ko na ma sin nu jani nas am na ma sin a pa en la na ma se gen jabon no dosi jani asan ye ota pa de ti ken ke la de wo gi alba king no ma jaman do wo to la la ge ba na la bele de loi ba e la ba da en si me na junti na mara une lo le reaken kwa nyet na de ara tul lending ko en 42 de gutu ya de gutu peba ila duol gutu ya manye ba ye na lon san kwa sin beren al wi ba na da yin sikana irika ala nga jumo na abay ndalan ka ba dui ban te yake lon nga nyetle min to muare na duwa ba tabule te yanga la surde ban warte yang na la ota nyetle anin lo to gin jongle ya de kale do ban kulti yang ila ne tabule te yang na na ma kwel alan kwa butto kare na kin udo ara karu kin kwa eldan kwa na kan sike ngeli ni na kin kwa puwan kwa na kan sike ngeli ni na kin kwa lolongan kwa na kan sike ngeli ni ilainas kengeli ajanna hadnain hadara ilal undul wi tabung ereng aba ayna kenga ele lia kela kwanu kuman kela longan kwana nyet di kikiem belay mana ila buru ba kela kwang ne bi al buru kikiem kwana iba lia al lolongan ngi kwang kwana i buwan ngi kwang kwana i nyetin kela lia bkinge gile ritoa zamba ne gidin sima juma ide jibo du ho yang ade kimun na joan ki do bersingo nan taga yirsingo na ete nama kwel alang kwa rikawal na kimudo as kul ka winas tullen ning koy nga timbit kawi nakagil ay nas kaligo na do den ara karang ay energi kaw selay wala seyaybo

kuinga ala kilma iso simo ina ela rotan kaya toro na kainzi bela tabung kwa kilala ala min war so war kwa kilale kana den kirding kilma iso simo iro ki adan kaya ton den tille lomfi tina tini tini ni na ana gini adan ine kaya na den bela kirding na bela ngansi ya gizamin lale kilma ja ka kilma iso simo ina ma wadang ingwa lomfi di aso gizamin barafata gizamin idina dini malulai aso gizamin barafata gizamin idina jija niki ngojario na idina jija ni steri ja alan keni karikulo aso gizami barafata giz amin idina jija niki wazi bele jani na daing wore forti anayja jaring kulgi nyati ndi jaring diga zundi ba alan erbezi karilu nyati ngi jaring alan lote ele kila idina ji di kilma den diyo ingi alan kwa zi nyati ndi jaring na kwa dini kineke nyati ndi zinkani ji karikulo na jigi kumo giz na jigi dindoras kumol na jigi kingatina karikulo na ingis koli ji alji jang lomvi ndengwe lomvi alji jang na janga kipa banga min war na karikulo kidwara in alji jiyo elin dora elin karikulo na janes kergel giz nis kergel aja longa jitimo uno jitimo giz kergel ja gil longa tenga giz kergel ja na longa tenga giz den dora jaule irina azenga dinga ki kurungo kang nasa kalomba bala tena ana diko ai lakin ki kwa kile ki kurungo kang aniji kuin jauli kwela tang kwa kaimber nga kizi kwa alambel ni kuin fweli nga na lomvizi kering ne enis anayifia lomvizi terika kikain sala nga na kain kain kanayanga kina lomvi eni kuin fweli ini kinozi fweli belangan siya nga le aso kita min barafatakiz amin nama walang ini imba menang ken war kwa kenis wa nama kwela enis ken ken baldanga wa lakin gabli maden baldanga izwa ba barina koronas ana de kelkam musika de kelkam nama kayingo nas kelkam belangan keng baltan kelkam aso ke zamin barafata amin corona kayingo kuing ala karabo ba nas kelkam nama kayingo no kuro aso ke zamin barafata zamin

0: Nana mak bele ding ingwa, ingwa dingwa, bele iral dele kada, na kanas kios tarini makel kam na kaingo, nama wede ingwa, ine lomvin den de modun kedok, dai majram bain ilala, lomvin gen de modui, alingro botros ila, ila dok, ingis kwa ine, mumino akia kwa al wong gen dokala kang, na lomvin di bagi kau na den karikulu, ada in kalong e, lomvin kingodi, uraba kul ke tulangini, Nduwumbi uda kurki la e kini la kina mang erbel el den tula dionis uda jiti ngavia na duori kena kom na duori kena lil idalba lil ba kona ke kalla na kidalba kom ba kal kona kal sor kazo na ikagil aizinka alang ero lia na aizinka alang ero koma la nas in anale intile bedo idi na kaza diang mungkin ang ina alba kagiru na aso ina yaso ana ide anale lompin den kwe iza alba ana akagilo ba na dembera den jaro wai ba koma la na loker leka giloka naga subung yanga alba subung yanga na bulu nakar kwa kai nanae kwe bakal ki subung kwa ongo na subung ken belanga rezingo na belanga ken siadrino asoke dami barafatakis amen inzi kalung lombi kingodi kurrogi inni alba jitingo ene bulo kurrogi ni adang ila tienzi kando kurrogi ni adang anayadi kurronga jitingo zi kurronga na woyengo kina unyo kurronga na doki kilmagi simwafi irina dembele kain kilmaleke irina kain ken skilo riding ki dembele naki domboreng anaile na sala lolen riding naki kwa emberengan ken naki kain keningen ken udongale na dok riding alang kel na kilmasimwa ka asoke zami barafatez amen inzi balondu emberengen kari kwa ile jiti wamange nebule kulkin idi ngalay balji katia ngaja na karda dengal katia galba anay idi na kain katia galba na uron jiti okoy la no duo bay juzang aba jiti juzong ba jiti ene bulo bang e de de le jayo na ba te juzong bangal te jayo asoke zami barafata is amen bel na kwa kul kain uron tengang lomvin dembele ilal den domborele rimem via na ile kuzungo kain kilmale alalya lotale ilale kayo asoke zami barafata is amen amen
1: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com

do aldeŋo resi duweŋo resi uraajita api do ilalaŋ do iti al kuwasaya kuelbo na kuwasaya kuelbo naŋ yeei na diyen tawi na yeei nas uraajita api kuwa nasi kalŋa al do pilani na kidaŋo reine kuwa kalŋa siŋ in do a yei nas kiŋas uraajita api na a yei na kidaen dora ki inaŋ kindeliŋ kayeŋas otaagori indeliŋa kuwa kundulana kayeŋ tongas kweli kuwa kundulana i yeri kawe na siŋ kalŋa na ila duusi a keeleyo na indaraŋ namas ñiŋti kaasi ñiŋti ni yeŋ na duosi a keele ba alandeŋa rakarur yei naŋ kampi wala saŋ kalŋa ye kaa duyi wala saŋ kalŋa ye aye londeŋ bile nama ilayiŋi do aldeŋo rele ota yita pi kuwa bandeŋa rakarul tulen nama dok keyal na kagila ye kampi naraŋ aba jeyiŋi nama keyal na kagila na kiŋol ye naŋ kampi awa yal kariŋi alaŋ kagilal ye isa bayera na ine kuwa kayiŋ soŋwa nasku nas uriŋa yani kuwa soŋwa kayiŋ na kiŋ kurtas busu kayiŋ nama ilayiŋi na yeŋ tuleŋagebo ni ki wala orla ñetiŋgeŋ kuwa alaŋiri kiyal na kidaŋ abombeleŋ aba juel alaŋ risi tuleja ali kansi alamba jatirtiro nama tulde a jigil nama la keŋ wuso kuwa jaraŋ la tulle a si nama yei na kawne na nunkirul kida al tulleŋage ba nama taani koro kiñal alaŋ alaŋ suuru do je nama la kansi karul baynaŋi na ila kul kaŋi kul miti la ge na sumpuŋitiya alaŋ ki kaŋuti na otaas tulleŋ kalu otaas tulleŋ kalu na duo al indala pi kampi duo aldeŋo ras utajita pi kansi pi na ilayiŋi na jatirtiro kuel na dok duo ilasi baŋ duo kaye duo kaye na hasibeŋ kawo na hasibeŋ ja in ki koroŋa soŋwai na kuwa di keiŋ ni kiŋ jeniŋa zowa page kiŋ jeniŋa zowa page diyeŋ hasibeŋ ja tarai na kiŋ jeniŋa niŋa page na idaat kideŋ dora ila kuwa soŋwa keŋ nama ilayiŋi na kayiŋ kuwa kuwa susi a keele ba alaŋ hasibeŋ kawe duosi nasin balum na ri tipi nima bundi na pii ndala

dara nama yei orre kumeri onno kumul dok na kwasongwa kenge ki kwasongwa sa den dora na ila siki ake yaba tulen kagil kwa inan kan kenge nekin kwa inan kan kawe na kan kwaten alan sursi yaze bingo kwa dokkere na jemiya ta kawe torek songwa ni kiyo ngota kira tumwe nye wala ete na kwa kera ora kenge kwa kawe na kenge na sa kieng jemiya ta kila kieng jemiya ta jemiya ta bae long niar kwas dua kwasongwa riki zaman jurang ri dola kani ri yang adie ri na wuang adie ini jemia ba na longa ila ri ila albiba jemia la namas ke mota ki nas ke kan ka we al ila en ka we dik asang nan ka o asang nan ka o ni ka wu ng tor ka ni ba dieng a die ri ki kwasongwa a kien kan si bas kana kasin kawal aba duri el ngin nan kwa kamyal aba duri ke ora dik lena rias ke ba na du meskini na do kanyal aba gal du iti na apai na dem ko yak ke ba o do ras ke ba dum gal kanyal indalan kwa torik al king al kawe kay ko al king jemiya kawe ine na mo kul kutuyun ala sitabun ket na kan ko tuyo san tabun gel na kwadi kame na kwatenga kwadi ala ya jasi ben koy na man kala dai mbarai no kundel dugeci alba kawe dok no ma dogami no ma dok kundel ndalang na dok itiri yen dok kira kwa al kira tar nga skeling nga skeling ni yen ba rine keli na ma kawal baden kin kwadi akile le bay ingrisi kanka na den tare kang wala zamane na kawrte aba kin nansin kagi ni na nan ile etar nan ni na tare bitare se kwa kawe bayin kawe nasing den da zaman kae ayla zaman le asang inan adika wonas ayni na kalasi nama gal la kirti kai ne ki kan wanan nama kawrte ya nama kien gira kawrte ya na iritok kela kwal kelingi akawe

0: Listen, I'm go. Kariya lai tiba. Biwo se se bayi. Na kase dogi se bayi. Biwo nga banton. Atong songo ake. Na ka al ane esem binga lo aangon. Na wakay yo na nes binga lo aangon. Na ka alang ay nga nes binga argi na do kikin ko. Bibolo se ka al ane. Bibolo se dorat alang bago. Tomin ko. Wo. Kia za lo ka lombo lo a esin kumom. Bisen jawe. Kadoro an. Se ne jeng. Duwa ke ba no wole el. Bagidun dora ye. Ila rale. Isa dog majira sis kwa alang otama taranga elang. Yen kwa. Abay kwa kanane. Albo jegile bay ka kanane. Diyon war. Na abay na abay ka kanane. Ba dog bay muzikane. Alba nun kamme yana madari ini nasgistimus deri kya salam kema yira namay sikere kulul albas jumu urtu tonan wong tongin andana ne tiwana mokko gunna yisikul Judas algi isa nun kamme kwanta buwa Judas nama isa sike uton jam doyani salamin almin isas den surfale Alkaang, kwanama nyakirin kaunge nang duo kowing. Lale isa namasti na alang kibol nas urdong tawung tong karya. Uong tongin kwa alis isi kape namadeng ari kubukinge. Albas isi kuing kirusul nama isa siki dong kaldul nang kula kaldul liya namas a inaangke na itan. Saring subuk, kwanamas isa si romanang sartay pila telikinge. Namas ko ngayon na kemele na incoming ki al kumo na duos kayang kwa si tabungit kure. Lehali alisa si kiyungo. Pela te namas urto doma si inkwa ye erjiti ala api aba. Alang ka diyan. Maranka alang yusik al dinamadye. Nyang namas nyat pa terikaw na incoming.
1: Asi jige, al mudyo yu.
0: Pela te kwa rasang kwa roda po ye. Esi si jiti gal diyan. Nansi iri kolbul aram mu kuye. Komanan kaldaga namas kayang tegin kawe nas tebung kaye. Wabuat iri kaye nas inange. Borfatay abu. Yeng nama esi kaldi. Lari yeng nama esi sepal kabe. Namas kurung teh tak kena bau. Namang lot kogul al inkaria tebungan kolbulang loh.

0: Barfatai ore kwa doga sadan se wakil kami na kwa kital ben na bago na bang dog na kiri mabau a donga gi ani sunga lan duin donga di le fago a kisen se duin donga jani dog in se email iti di le ore kwa kangi idi na bi sok bu sok babang na bunying na bundu na bago tira desa marin tuskere alan si dayan wore si iriko idi na kidi tinin taga rianka aba marang kibar kagis amin sunga alkien kurubas bau na auna ferra bau na bundul timbiti na bau giti na kainjuru nga sur si kakao asan dayan warre si tabun ko sunga idi na ka insi ay melon fingereng inal tulin tulle na yeki nga si kwel kangi idi na ji kituskien den dora bele nyalinti na kwa kulkel kame na kwa kunzi inki wali buwari wale dayan bele for ar iri nyanga na in kingasi sunga agis tole ilom fingereng na arrasari yasi bas duwa kaming na asos kaming na bidok albundul na bawagiti majiran dada na madok kela oto hadia na kwela lang rinkir sungo na sunga atakatini atikuwa mana kagila walagal na skari kisur ilalong asa dela dela kang sunga na dela dela ina makwela ang kagil minda mburu na mangkwa mburu ngale ilalong kisur nga si alkabung jabu na ilalong ba al jabu ilangi alang iduo kirinjagil induo kasi ka induo si al aba al ilangi alangi kasi duo kirinjagil ya kama alang kwa kere ngay ngangil oto aba jongo na jagila bara hadia aba duo kwela lendem bara si sinying wala ndem bara si bau wala sandem bara si udikwa ba embeleng ka basi yasi ina nga aba kwa alam basi kasi ina nga angul. Wati jilombi unwa jago.
1: Lala se.
0: Jago.
1: Se dimbele. Kise nse ki dela dela nsabadayin dela dela nusi. Kise nse ayyene kalu. Orre kwa dayin dela dela nusi. Sursi dela dela songa skoba. Na kise nse amang ilona duo kenas barasi. Janyingi ale wala tarinjale inyinti. Bi inu alam kwa inka gile alsiye yesi nyingi wala ananyese. As nyingi balang kwa kirsungon. Ela surin janyingi ayba wala surin jabu ayba. Marang amangki kwele alangki kwang surin jabu lekang wala alang surin jirgungo lekang. Ilong alang duo si kidin kilmang. Bac sejanyinti na kidin kinman tulin sejanyinti na ela yang sejanyinti ba ilang kwa ka gilel marasang ela yang janyingi ailang lumfijisi jato din zatule ini wala la lumfin tabun tulle na din bara ela le anna mang ilon na sejiye sejanyinti ini asan yesu zatule en marang amang arisi kwang keling kau daga daing orres yang kutumo ba wala kain bar ngasi daga iriang kagiba wala singa kulingi ba kense nga na kentu lenga kiinge ela na masonga taka tini alan ki aikau ala surunga si jabu ela kabung al daing benale wala kain kuron temeni al din kuron temeni al iluni asan ji yang sa janyi na ela nga zanyin tiba aini nga basa anyinge ba barani kwa kirsi
0: barani kwa ngil induo ina fiaba
1: induo ki bar korsa ki wala kabulo na oto ye erimfi na elba sanyingi lala elsi
0: nadin ari ele ay sigeringa lati duo genes nes duo sinyini nes nyindi na fingiti na imbereng kabo kwa ngunga iba induo siya sang anyi iba matiji yani kawela lanti in nukta wala ang intirim le kuro ji erisi ajawala ngina jamimba aba kwa ngunga iba yani ki abas kaina ilo lenga kuroba hasi gumani nan kwa kaina sko jeje sunga kain matinin ki den tongin kwa ngi matinin ki den tongin siti matinin ki ken dogolangi nama emberen kaba ina nga alamba kwa ina nga
1: alamba kwa kersingon
0: matu ji ilalo nga lang ilabera le jang alang usi njawarti alang kwa kersingon wala ilong alang ji ilo erisi idi njaw dintas ki lomfing na dintas ki ilo duo al gijizi ki ilo ririgil masana
1: doing task ile duong aila kasiki ke ile erirsel kangi oto aman kai ngwa man kwa hunga ibalangas aba manatu ke aba lot kana na kwa kai ba wala na ko kan manatu dimbara ile siban jundi na foya na matakati ni kika orre kwa anasiki dimbara ne su koje bang wala ayu eris bang asan kilma jawrel ne janyin sabba wala jaringin sabba na skile kilma jaring ayi orre dungene for dungene se fer lonarsing na ji for si jalo jirsing a ji ide yesu na mama sa tore jare mudi na bingasi alal gitewa yene dien wo togina dien apo togina dien bele togi firtina bersing mana tu ide ba din kai ba tebbe nin ko enjeyi nas jiye se kikkin mate ya jaren na den de gile yani aman jidin suri si injorti ani kike na score kai wala ani si kalam bas elain anyingi al namon ilong na ye in erisi taga dikki ni ngala nga fiya ba lolo elain eren ba jundi kanyi a insan na make na sallai no kuske na laddi eri ele sen ne nafsu yo ma fiya ba ne jaza nyi ba do ker ba sin kurwa nan orre dunga ba nas nyi ngi mara nji insi janyi ngal din orre dunga asan gi yesu ide janyi ngi ka en ska ne ma san do ker corona s nyi ngi dan allah ile yake ngi sitewa kad malan do ker min baru ker le so fa adem fiya ne na gi orre dunga na jenes ele lolo nyi ngi asan gi ki nafsu ti ne janyi ba yani de fori gi kai ka ba din kil mai na sami ngi sia ba le ki tu le biya
0: aba jota biyo nas nas kora gi nye wala gal na na na dimbara yani tarudi wala gal erdi kene sitio daga donan je wala na
1: alan gelo
0: na kwa ka imbala ko wala kamang ila borale za arabenga matining yani kwas kal ngini balji ila borale ji na ye ila borale nya kamani injo izakan na erdi kilma ke yani kama salan ina mi izakan na ji daldin kwe injamen kai nduo sa ila ngawalan kwa ina kai awallo juta tiji idlena kwa kai mba mungkin ade nan jundi
1: egale gel mungkin nan jundi na man dog ilona osak nu ifai dok taga sin jaramba basi injwa je na oto wala kwa kai melen kai gilel a in belele ka kul no ma walan sin ayago ki ka orre kwa al kai lobi lo al kai masalan na na sur kanyungi suri si alan ki kilmato kel alan baki uto aiba alan dai janyingi wala ki kilmato gin je alan kitari ay masalan aba jumona dimbara rekorom fi ba jawlanga na deng digan digle alan ji do din suri si ine jeiba ka annaman illong induna kike burtoka kamano tono mun muskana albahat du dai ko ina sa agi ka kene kasiki ke risel lala ka kene jiziki risel jisine forna bele na bele na surugi risel yani takatini ji minna din jorule inja indu wala ke burtoka kelba na kadu mburu kergeli
0: elle
1: toga kelba nang yani owo surias kalniiba wala jirsin was kay manaila risel namakike kaka namakike ule kago wala kaye salangas anyiba udinis kakike kusenga kan lala ela kasebas ilong ji adin surisi na kajaranga din surisi na kwantule jeringen nan ji jana din joru na kusei nina ay masalan otto ji al dirigi jongona jegila orre nga kerngan kwa anne siki en kornga nin kay na ona borun tare le kere wala orren tare le kere kele si batuga ka ortia kele si tuga ka ortia hatta nan ku duo nin bero wala nin su koje bang amang otto jumona din orre dungo elal giki ke bero no yani salam suras bay mama salam al kamiya ki kwambele yani na surnga donga banne ba aman lord les baytel ilon orran jutuma zeina kia se kay forin bere kan se adara ngaske masalan al kwadele kisinta dingana ilon al kwa kisis kanyinte ayen ilon tari ngasi tagan ka ba kwa kay na roboga ge kwa kay na kurunga ge kwa kay na aykalnga ele lole alan surisi imbay kial ba pora kan na altari alan kaneskin kwasi kanyingi ya du mbara otton sokle ye aduile janyingi kwel kasanyi si anyingi wala din bara eleiling al gikki skor nga bana waja diksi kene el alan din dara elele ele beles ere jagi nama injami nduo ka kike manga ne asa kamba masala nomas din dori alan yesis ken kona ere jagi ken kona sinu majen skwang akar jagi yana aija yana na do jundi na sa jagi ba zati
0: ya ka na ni haya jundi yani
1: ni haya jundi na sa jagi ba nama ken awra ga hi kwa injana ji ken kona si ere jagi ba ji ide ama orra dungu ijanga na ele din kilma ken ha yani ki sense sara ele kilma sa bazimo kangi otto aman ki surunga si kangara surunga se kangara masalan na kaina min ka otto wodi sale ele ela na otto ki duri se kaiti ne min fugo mboru kya wala ka fugo mboru a ngana ela na indori min a indere azumin yere kya na ela na otto ki kes ku se kya ka yesi ala mbai nan undi ka yesi awul al se ni ka banna kwa mboru nga gene nyewe masalan kin kwa kisis ami al kai mboru nga le kuru no mboru nga kernga le ke na do koyonga aliye na koyonga le loto kanyungi kwa diga kainan boru kwa yarda kiana ela masalan zeyo oton sogle koyo kalma jio awa ilon nas kwa sorba nyungi kwa dinga ka ina lofi la lekel na kwa dinga ka ina lofi la lekel ji sorsi in lanje in duo kike elle to gala kala basa nga arin bana kike ko sekan in baso nga konjoli alan alan risingo da en borule na da en orrele na orre se takata bunga sun ko ba ke sen
0: sen gala jilal undul dogi na ngalli men ka ya ne se ki kai na kai na ki ko to ngalan dora karan kin al kundula ka bay bi nga se kolwe di ne ki rogal kala ba kai mu wona kai abo ale kumo egal kin al kundula do abo ki ki ndora kan ni ma ti yendo ka ba kin nan kan ne
1: asai sai di mbele
0: a
1: ule na magal wa lan kan ir singo zaina fora al illona gisingo kai ngala rae digin kase imbele so ngata ka ti ni orre kwa ala no man ille balle ka masalan ina ai otto daranga kinel kai ngal girsingon taringa fiyeman amang otto in ongula si ardiki rai kan abel na kong orre kwa na ke gidi ngari sai nin kasan orre si tabun ko wala san kwa filen sin nan kanyi wala nan gutin fartela ke gili alan in long alan gudik si kawli alan kwa gut kawa ari to birin ke na kan jongan dio indel na tulle aiba zaina ai oton sogle aman bela na skim bar nga nes kaful alan ardiki mbirsin wona basi ilan duo eladien tabun ke na kiral na risin yesi bele utongala nga skandal ba derigen konna skel kam dem bele jittile ne belen tulle le ne belen jisidi njoro le tulle kari ba jittigi kari dim bele elasa jayim badil asan asan yesi injwa jarin ele nuktale kasse bele an wala se bele bara undul nuktal awola se ki surunga se bele utong kande hay a jarin al inkam nga se bele bara undul dim bele insi ki zaman dogal innan kane innan kawi na le in ule innan ya la bele bara undul si raye ngandiyo nar illonus eriba intakatina baw bele bara si surunga ses bendelba dim bele bara ele srimmen jana duode bele age na alan rimmen baw don ele sesa bay niski ane baw ki jadwal wala alan kwasi ki tertib bari alba bari anake la kwal luina bele raisi yenko elinga san kogul niska kogul liana makay musteminga sikakani wala kela kwal kay niskel kame sikakani tinkani na jimin den digila sa jungal insi jua ki ala akwel baisan duo bele utobet duo amase bele ke na kwa sambara lenyi wala raiske na kwa sambara lenyi wala jingoske awna remmen fiya den gar musleneske ki dia amase dan bele se kage dan tinsi asan itire kondina binga si jingo antin kani yani amambi sabanga tabunga kuranga kwa na kwa kitel ele jonle bio yani jonga foran songa genes kikin kuranga kuranga undulana jirihungu waske imba amang inala bana yani kisurunga si bagika nasi jamma ili nkwe surunga bele nga kel kami na ele bele si kongo na rimme nkana ayu duode njingu si rimme mfia na dan jong ele siska genadli akwasi kiyong anengakani kiyong forsangakani bele na bingo duones jingo ke duones eda bakya duones arichana mbas bere bara undul alben na bago namakala nas kagol na dok kwase ashwa ya bondeba dok namas ayja namas selema rimenja yani masalan ji albaki selema os girsing alangal kwa kerngal din kerin kay kelal ne kirsingon ki nama in jadwal si test test nas kawba nama in kamin fora ki girsingo soro sa kaimba girsingo skor ki kasin kayin ne ki tini ne kitinsi bagya kawba wala kay utonga siki jadwala skawba no koten alan suri kirsingo surin jirsingo kal kitini kitini bagija ne ki surunga bagija na alan sursi skel kam jamma ilin kwen oto an din ko itti ne ki tomban na mai dig den si kelas jamba alan den ara jaran na le jawinas gabala bele uton jenden ak kiden jendin ko elen den ara tarasi ngan jaramba wala ila arin arran jaran bai sadin ko bele wala halil ya sin jago ba za ta yi kwel inna ma ya songa ta katini ki ka orre kwalin in ule songa balle ka orte jon si yay gi ele duel ele bele si fakere nja o no rimen ja ne ken tenge nga ja anen kwa kele alal lia akol ba na ma sur bele kul fal na ma induo uto yemre onduo uto yabi songa ngere kan jonga le bas kor nga ja ole tia kan jonga le bas kor nga ja ole tia na ma den ko jo indigi neki kwasi furs kanines gabala belen dio uto kabiti an bidele ya bago ba wala dele ya bara ba ka otto masala gela isan jisira ya go na nji nje mesa bele bara undu na jika se bele jundu ne kodin bele suru yas ame ba yani ele bele se ay nin hellen ka lazim nan na riyas kurgin ne te ya kailin na man ji jualan ki kwason wan en shenje minding den degile jundina dosis dembeles agitines jamma ilin ko enkel jam na sa kel jam onu dilon kam riajang ak dilon kam riajang abay den jingo kai alan kele belenga sidin juro le saljile nja wala din juro le jawrtel ilon al jili jam wutani si jingo na den rajaran ila na madu jang ardiya jan no jolan ke kwa kulin in shenge alan din source in fare de nga jaba kal boru file lela na kal innan alun na ka induo ki ki ala kanne balala badin juro ne jondi alan ila risi fakkere nja din juro rubbin na jidin suri se bahsa zaba lan jegil a jiki jang na jiddo si ke doro ijegil na jiden uto kala zame ba wala den kil manzan ba yani insani ko se tarabas allalon din ko za ta jijeri den kel mon dios allalon ena lomba sen den eri si jita ga fasrenja asin jaba lolo ele fiedu ngojan na den awle amajongo nasgal ayja ka kanjurenga dog al bayin kin longale nana na zai kin jonga ba wala yani utongas bayne jirsingo ansaba ama bona birsungo yani din eri nagal orrenyi alan dog bagi ke bagi ay zeni kentenge ngam bagi arisi ideal bersungo na dien dara elanyi allo mbaram fal beringel yani bizat kanjurenga onu kin utonga si baye babara ndai mboro tumi alan loker aya jawba kirin warra kwa ngaba jongo na jirsungo ila ariba ki ki han edebang nama incominga kisolong incominga sadin anisi juriki kitabla naka ingisun wasi ari din uton kargaje din uto su futtonin ko su juri ki ki susta juri namas muftaja na de muftas din jeb jebi alang aylong alang dayin oreteje inan namas onwa takatini asan ki bagi kai kai belangan jirsun on ere nala surisi na kelbal induo imborule ela ne induo imborule ela naka do imborun kwa kike an ala kamba no kwa do inton ele ngakundula bal ka kike an ala kamba wala kin kwa do ile tarke na ala sur kironge loro ele sinyetting abdu jangana fikra kale din juro le kay nyaw na karajabu kise
0: bar hadiya ine belenga sunwa kay ne jirsona taga tinge nan ta sunwa tullege na dimbele tarasial ine jamal jirsimo ine nokta ke aji jirsimo de ne njwasi jongale ko belenga sur kobiya wala si belenga sur kuleli illo sunwa taga tinya kide de kirsimo na kadogin amin in kamin ajiya bu guto songwa jaw no songwa jurgilin ne ki kwa songwa jaw walgal ki baru yani ki kwa kernga masalan di ngore kwa ge ba uto ma songwa ziwiti ka jial dulding go ja
1: lala se di mi
0: yani kaka ngene na amin to fora ki ferra ke nga lo nga songwa re na kwa dinga kayin namaska jige namas bullinga kwang jigitia yani di duwan bulila jio badal ma sen jiwi nasdele ki jabun al tulen aga nes kerker ja kita tulen aga ne jabun ne din sursi jani ne kitar yani asan kaja asan kanski yon jaw
1: lala saidin bele
0: ki dayin worelen kasina masilong yani kial aksitari ko budul masan kanki yon kawo abelo ne ki yon ki kwan kwan kwan bulina ne masman yani ki ngazis kwan jigiti yani ki koto asan kwan zikigiti
1: lala saidin bele
0: yani mubacir min ne giyo duwan bulingi ziba zigiti liyama na ma jawuti na din sursi ila duwajelu
1: lala sai
0: budal malan kaja ji din sursi
1: alan kente yanga si jabuna din sursi jani
0: na ji din sur nyokko jabuna
1: na ma din sur nyokko jabuna kila kwan ji jebi
0: lala indigi na bele ini
1: na ji ji kan maran jorun kam jeng bedi lala ngani ja
0: fa ki kenini udo ngasi na ma ila ngasi kiwiti bal duwo oto jonke kaki warre kwa yani na koto yin na kangi idi na kial kio longa kila kolumbo kinkwal kanene guta nga kawe dien dora guti nga kawe aye ni kien buli nga aye na ati lono si jonga kien kien buli nga le aye kowe yana aye kirsi nga na tina aye si kengere li ila erisi na kien tina si bagi aye kawe kaka angi na inang amin idi na kia bako wala nansi kain uto nga si tule kangar ming ili tile kawangi na kagil alom fidel disipia
1: lala say
0: ye lomvina kwa ba oto alan jawul zifia na men kwa alan oto on na masare a lolo
1: la da tawani
0: yani ki tertifia ken udo ngasin kinal ki kan kolun dil dile na dinga kai ne kia kolumba منظم كي دورة تريك ترتيبي أم
1: في أي ولا لسي
0: يعني أبا إلو نكي كويلة لنكي إلا دورة كو إنا كابين با كي دايم بولي لا سكو ويا كمان كي كاين مو غالي إنا غالي من كاوي كي ألم كي إن دورة كاني يعني أسي دوو كي أبا جان نس بيلي جوا نسيه باس إن بيلي كي أسا كاين مو غالي إنا كيوي تب كي مو غان تيني لتين كي نا كلو مانا ديني ليلا وطوما بس جيني لي na utonga ba ilele songa dar irdu dia kai ngwa ntile ile juro di kyanas kiye alan duo je na hilla gut ile si bi alan seretine kello bas in kaminga inal king al king nguti ina turu gande
1: nguti la la se dimbele
0: yani ji je insan na ilole njang azaka na kai ngwa zaman ina kami ji ile dual njami kai ngwa kiya karal ba ki mutonga si lakin maran kilal kidgena hasiki dal dindu je kike ankani
1: eh lala sei
0: ne kilal kilage aran alkain kain bulli wage ne skain wo gunde ila den jige kain kil malike
1: eh lala sei
0: yani ji alambaki ila dora jo wala galan baki ila kawla si jalu duon boru al jijo maran kila kawla si al jawli idi nga jawl basen kila kawla di le tinya
1: tinya wala san janna skin su boru
0: jini lolo kila kawla si ka idi awala lan kila kawla je ila yabo ka wel
1: ay wadi mbele jamma ile bara
0: fakine oto wore kwa inama uine skin asi ine jigiti ne ki in uzi na ko to nga san kerkerka
1: eh lala sei
0: abajanna abo kwa si jegila na dem kari na ila demin kwa si jegila ne ina nin kien jurwa ay gin da jurwa ngere ko sa ke ba adin nin jingi juri la sel do jingi ti lakin maran ajundi ba ay zan duon den ila erijige na janna jumo na jalilla ya yani dim bar suru janga na jela na janna dem jeri na jumo na kila ko te terel ge na ina ge jina man jo ala ra kar rubang ina dindio na kar kala mbay nin ti ay na yingi in kasmin auno belki mitila si den ara karan kawel bangi la modu le ridi ne kyoto den ya kisima fa
1: kise ya ni teje ne ki ilaiwa yani ore kwa in ababa teje ngele yelan ki juri ngate haji lala ele yela duor din suri si juyo na ele jeiti ya
0: wala ni la san za memba ka ele si amin na menga mi ngoto dai la dia la ba
1: la na se
0: na wala jele fa ore kwa ki sense ka duin bele yani oto inel kirsin kawel san in ige meram meram ba jijan na sun warre si tabun jo na jijan ta sir jan warre le na jijan na bulilen na ji ta sir jan ka ka ngene nan ami aba jilon na ji meram ila jara si e yani inal mitilin belen inu aba jolan ton jitu malam madir roga jan na ji
1: ila
0: di roga na ki mota kala ji ila kin to ba ma kala si aba ski ke roga jawgi an nin dirbo ngen as iri bawi din to ban kay ni kire
1: e lala sei
0: yani jela mera mi lala nyen kyo to adini ilon na mera ma nyati ni ko ki min war in juru zista wi nan ke no jijan ta sir jan wore lin ki da wore nan gari ngasin sai ba
1: e lala sei na bara dok ari ke na jiju an su sunga jam mai le
0: yawo
1: kala ma walan sin dok orre kwa sitane aw ngin starasa a ine iye na jinjwa ki ngasi atini den ani yasaratti banga kawba wala otanga si ki tetebea kawba zainina dailum fi yeina boru dinesero kiken sogatere na madimbele se dimbele se kan amin kwa kai nan kanneno eritoxi kote ngala lolis kagol budin surnga bele uto nyanyu akawe le akela kwa za ta tarin kwa kai na kurojunga na mai in angul ya nas otto kam yom kan ngir togin na kisin wala den o arajuron aske ba
0: al
1: haddu ina ina na otto ye na kullin kiyo non kullin o kiyo non ye na kiyo na dual sikago na si dual na den tule kan attanki ayenga sabe ja na gey na din jong elasi tengen azor ti ba or dungu min otto be sinamin alba fiyo dungu jang elasi taga njama nana kai ko joye king kulba ki kai asaki utonga sratte banga ko bana ila ngena ko te ngalan ka na mai insi na walan takatini ore kwa alan simbaro alan utonga si ki kitin na ki jedwal baw ka ngena kai nangami alan kayan utonga tin taras ya
0: mal mushkil ki asi aba jo ngani jegila ba inkami ko kutumol irkenge ko kutumol irkenge ya ko kutumol irkenge ka walta mal imbele leni ki kwa ki utoy na kami ga wala yendi en jitumora irkenge ki udola ina kudum ina irkenge wala yenki fili na kawai
1: ki tare na kawai
0: ki tare asan kwa wore kwa insikirkir ka kwa al kutumol aba singangil asa jisinwo kan na ko lan kisinwo tin togle mara tu ile duwa iduidi alantin tok afago bana selima awol iskeinga
1: e lal sen
0: war ki abasi ngi lal asi asi asi erigalan konas yani kitin tokaiti kaba tintok na den tule anni yatina au
1: giela man pale jaga tintok na den tule jenne
0: yatina au na ban a kinne ye yani aba yoro kwalanga kelal
1: kwalanga kelal ba hanna jita do jandu gala jundul
0: gidi woray ba ji jone ki dintin ila jago aba ni fiana dintin ila na bimbo min tintok la hadi tin is aba jiona jona tin is ila na kwas kali ti amana sin jwa ki dimbo gi kal ki tintok ila na tin isa salva go
1: ay long kanal walang
0: wasi lala ji sin jwa gel kadwin kadwin tingina sa hagi al ki dimbo gi yani adanan diele bagi jamana sin jwa ki dimbo gi kalan wona mo sokker kaiti
1: e lala
0: marang yani ki indoral ki kanni sunga ngereng sunga nintara yalan ki gutimo na iriko
1: sei
0: kangi na kai nang aming barahadia dinna ki se a tinim bagija sunga ta katini
1: lala sei
0: lalom firo ina ko ringi lo ina jesa kurojang ni jesi yani ile risia sa bagija na din tin si rogal bagija mara tu ile rile jalan jago
1: e lala sei na baro tolla dog na ma ailong a zai masalan tin si agi otto a tinye kabani ti a yom kaba anitil a tin weyenga o na ongal na otton sogle yo maman se beto karin jawnga askeba anen aye na beto karin jawnga askeba almin kay na kan jay nga sel kan tin si a bagia ko ba ayenga baduya na makay neski hinti na kwaban tulle elle tabun kan na kiban dar karin ka wuti kangi wudin ne aye karin jawnga askeba
0: ha se ariya tin
1: karin jawnga askeba na nin lonna otto ka ilui na inwa masalan hasintin lialan akel balan in belon kirsun ya gigistin janda janastin pilal kaitina na konas orro kwasu unse kago na kawara elba eh na inqual au no sares kago na sare dogis inwa san jato kago kago tisa asin kago ba
0: kago giti ba mun kin ilale asa jago mun kin ki iratinal warka nan duokin ala sin kiramina yese den jahille sin yila sin yero kwager masin
1: aiwa mungkin na sin yero kojo kenga ela
0: arile
1: na yakwel nya san fatko na tagasin jago bagere le duosin na mungkin matena kirin kirin dora
0: mungkin nya galke soker galke latina jijela mungkin ganna ye yake ba
1: e na na ma elen na dok songa takatini na awle gal arin kojo jin kojo orra kwa galal ka alune kene indel na kwa waisan dengin ago erikial inkamingal orenga kangare daing daim forle baru dia sa kawlama min kay wonti leman al forke na fortun jurna for ko jarna for anikere akeba innama dok aritri jinni digi na kwa isan kinga surdio kafia ne surdio gordon fiani score ini nama walang ay wayini sabba masalan jio otto al jannialan awra ga jaran jibo fordu mo jam fordu e bo fordu mo anne for dunga janna foras jalumba inas joaba kal for kinle anna for kinle anna for kinlean aba yenkinul basin jo e naji foran ani ngani akillege kasa aluma kal ba for dunga bas kase bas for dunga ja kap forin orrenga sa saima innama songa bele takatini orre kwa biya sa aduo jang nas bede si jalung na din surusis jalunga ji for dunga jang aman ki sense ji luinus orrele kilma janga na joeli ngalan daimboru ki sense ki dain kona ineke aha na jato adis inangun yani kios kalon bakin kwasa orren asu kona kane din are de kake ahana nan orre elal na manyen ektaren kawne sinungul amman foran sen sen albakin kai masala na dai ektare la konde ba ne surgi score kane aini bal yake orren alan ke ro barin inna mo songa takatini bika orre kwal banine kin faraga baringel ni ha jina mo for dungo jam bawno for dungo jam wala for tunjur wala for ki wala for ki la kala se onu nyetto ko koro kangi ne kay nangami kad mana duasa inforasi elnes ngara ne sunkwalan ki orrenga kay madnes ye dele kutta kyaran fiya kalunsa udina kwal guta ka uto ngazu kusratte ban kawai tartib yani waraksi ani garmus algi kane gola na tule je na kutuba ja wala nan nan ari je na karin je nga kabanin inan den digile ba den jana mo jonas akar le jage wala ki nga sina kwa na mas nyetin nan kolni kolni kumena ki gutan ere riya be na boyaran
0: lala yen kumena ki gutan ere puto ki mas tawra ke ere na mas tawra ke mbaza tu gutan ere
1: aiwa na
0: gusi alkau yani sunwa ile sita gatinke la duombe an gudana farakabo
1: eh lala si
0: ile sifutokel yani kama al gudana in farakaba na kal gudana in farakaba na kal guda lakin jaba ile kenne kiwol jal gudana ile farakaba ba kenne kiwol ila doraki ila na aina aina duiti malan naziri jando ne kidinga da bilan ke alan jono waraga
1: alan jono waraga
0: ne ko ga indua se isi age indua se ina age lolo worre kwa kaunistan ingusi yani ilerisi ala la inyaman kangina ga yani
1: hasse in erisi na ma fora dirde gambo na ballung maranka se ingit long dun juru le yani in wala dan juru le al qorti ko kul yani al kayna kullung kin oranga jangar kin se tabu ngir ko orga sini na ma min hasse in kamya yani kayan abon baruka in kamya kuyon aba balluna so songa wuni wala kuyon se al balluna ko si kikagi kan kan fi na gablina zabata ne barbasi de baw awna in lolo songa bonyo na duat bagizata al foran worran asngara ki yeso por tunjur no foranela konjara na por ki kakian pona doga salma zati ne masinga kaminga age edigile jan na edigine dengasli kaba for dungo an kaba sini kal for dungo na foran boru an na for dungo an na doing ya for dungo na doin ba for dungo na ma way sanga yiwa abaji duo jana gweni yalan awra ga for tunjur na for ki jaranga kat manan duo de jang ayena doing ya for dungo na doin aba for dungo ay ba ya doin aba for dungo na doin ya for dungo ay ba na ma ka foras an ma na ma kala yin wal for tunjuran kala yin wal for kun jaran lara ingisun wa addi ya for dungoy aba jwalanke fora jaram ba onu for dungo jam basin jwakar for dungo namake foran kwana jaram for dungo maram fora salumba duwa ke bay la ngaj berem fiane sin kwana wa fora zalmo for dungo la jamba lala jaran din waraga la si wala for tunjur wala for kun jar la bay jwakar for dungo mar rota urnyu ngobal kwa for ker singa na mas fora lumba ami ga jwalanke din abangere jaran aye ela dayen orrele ay ba bagal mar wa kiden jaran amanga ding iya fora leke nga bana jijualan ding yang deng orale jarang galba kera jarang abaga jualan ding aban jarang aje for dungoy bakal in jarang ar for dungoy jang ajo ba sa kwasi orre nga jurel alka for kun jara ang nakal orre pilan ang nakal inang ang kia kwel ba asam fora orre nga utonga kay lala aw na fora kang kayang awra gale awa for dungoy jamba for dungoy awa for dungoy jamba nas galgabili ker jang galba jonas dele damben jang in songa takatini orre kwala in belesi dar samba na bagil atin jato boruda ndo nga finyara ines ongul ba al fora filan kay na min asas yem borudi en ken ali yang aslan kay na kin bi ak jel bela le ana magal ay kana magal ko ngasi sur kurri yani in songa takatini yala in belesi songa burgulon do ne kyana ken awra ga kikel reyngel al ka for ko njara le an kal for tunjur le an kal for kale an ba injo kal ba for dungo ba for dungo ko to bemba tunjuro no ko njara sa ka salu ma toddo gale sa baba do ngora gale kana ma for dungo ngal ba for dungo abagal for dungo jamba na ga san dungo jamba jono salon ni je abagal gabire kerje na ma ga jwa gabire kerje aba for dungo jamba for dungo remenja inna ma songa takatini ka orre kwa alan surisi ki borunga na ki orranga kona akengerelba aba koel alan sinki boru donga kay ne dok awna jarrembo yani kan jurgulonga kwa wala kwa kit ayena kay na borun tare baw kisense ki jurgulonga ere awna imbele

0: barafatai kise barnga albelna inan tarasi nukwem bago kise otoshi dadna kilma si mwai ge wakota yung alang kago na idonga kanizatu na kain belenga ng saso wage na kwela lang kirsi mo bagis eribaso oto kwa sunga bang kise nse na abay yung alang ginyat tini na lang kani dahin tina zimfago ba dahin tin si saso mo itisay na belenga sunga kini kikwela lang deng in kirsi mo maraliani yala na ikuwa nyat doga ni tinkari kwa le kise majiran dada hadia ine berenga kigaliena kiasi kawa na kirsi nga warenga ngdien jangaring na berenga na forang in u ka ingalunga lang fora kul in usi nurgo kane anasde ang arakumal in dendigi awlarok imbele oto al kirsi nga kwa kaindok ayena kwa mburunga le kain kwa mburunga karanga le kain na kojo janga karitia dienta sur na ine loke rogal warin kirisu wane inkwa inu jidi mbara forduan si anansi kiduo kojo kain wala kiduo si kojo jibanga nama duwa yala na forduan ina forresing ati zike banga ila kojo si ala njabu na sabaya
1: aywa say
0: kana mawala lang ilo si kawangin na tulle kirisu halki alfora kang yani in usi kaula iza kalam forduo ida sigia jalo mane ki ile to ga bela ba iza kan na duo forduo al din tongin kwale za joto en alang skill ma jisi ile lolen ker na taga yesis jani ni wala gal yesi doga jani wala gal siki ile kuru ki jare al no azin jar ile forduo ma sigia jalo ni mane ki ile to ga bela ba taga jaza ngi lasi
1: la la ile sa taga sin jaba
0: fa in u kise nama kawal nga gil kinkil magasi kise ilalongal erbeti na rigo wala ning iting ay duwa sisi kwa anjas dito le na yana kilmasi liyo sabunali yana mutahiri wala hainingka idi na kise bara hadiya hasi kilmaga kwa sini sausi wengi yani kidora dik abajwa wana duldi mkwa sini tarasi ni mkwa njegila na kilmaga eren si jerringa jiba si lomfisi ki barka jami nga rasari
1: lala si
0: al kaini al kena kingasi ki kain jalo nga nyet ki kain kilma nga jiti nga nyet ki ota nga nyet ingi nang kena bow
1: nai jundi ba nang
0: ayi duwa si ina belen ba alang hadir yani shif ina kaga minka ato duwa di mbara bas erikorombi alang jano yani min kilma diyo ban jumano smuwali na njami duwa si kasi alam bay na na jikasi injari nye jia koronjaw lomfi ila belen kasi jisi alam bas kojoja
1: lala ay siwa
0: fa ilolen namas ilong yani awngi tina alune izakan da lomfi dogi baj ini nengi tini ini ila si ajilo na koronja alangi tini ini si janas ila risi jango na dere jawngi na feket joto yang alang tebukari no jami marabas di marabia hasi namas injami insi ajon ji ka ki ala unu skaiti bas
1: na baratola dimbere do jamai da saki lumfin den ani juro na namado rike na do zeyal do kirim baras korbe ana kelmas indala jabuna digale nan jawrti ki lumfin ke njay nga do ya ba woni na do ke na imberen al si korbe ba koronsi korsi ben unu di enta le ke la fata unu kariya marang
0: futu
1: ala jey bana dule ala fay ba jongu na skrim bara solembe alan lumfin den baraka dide bungu yani aman din kilma ne ruba e ngana skrim bara beles bayin yo men talata na kilma jeringal ba din ela kanin kilma kal din sur sur rajen dogan jaba na jegin iza kana ka insani ne stok wala o fiyana ka allah si mungkin nasin kiyum tok talata mara wala arba mara
0: kaltenge
1: mungkin nangi duong aldi ja masalam ke korron na oto mungkin rijegil yani nungi zata helum fin sabayani nungi zata ba rijegil na no ba din jegil link yani jegila do korrongi
0: baye mushkila ka ngembere nya kan dombore gal ka ngembere ilo rizia ji jegila na elo na tolla ka bakan yani jasi toile do kan duo ke ngane na yani den seje yine ka kirke ba
1: aywa
0: gana en beleng e lom finne no mo rena ma iri me ya be lo nu ngi na zisi ira na skurom bi abdelal o yala jaran
1: kalan jaran tok sine jami
0: nabas nabas ka ja bodel malan di sur kul jitie
1: na ma mar nu ngi si jebbe
0: si jaran na jebba
1: ama ga donga e na ma ga donga si jaran na jebbe na ke tok
0: ja sine oto e dulingue ila si aji jirsi wala duogi ye sentimel ilal kurong ina ja
1: la astimel ba
0: kanyere yani ila hisaba ke ba dulingue ila lang usi indala ngasi be ngafi ba kila dogal kurong age ye kurong eri kersi lo eri ala pai
1: ila ala pai na
0: apa ki mara lo de amunki ne eri apa ila dem kurong ila lomba na ila eri ti ngaji zeyen
1: aji ti jalung yani
0: zeyen nungi ila zata siki ilan kamin jeringle wala gal allo na duo awne en fiaba lan nuyi la jelnes noy la lenyana yaiba na jur ko lan tarifa tawal masjeyu
1: gi baratolla el bele se karazane ba ka abonga borudo ka inkaminga e koru abas korrompoli anen apai non korongi anen itin non korongi anen bisai non korongi a yani korronzi ye ka ken kona ka bas korongi torigla duo kenen embelen gal bisa al bisa itel al alani al korongi kwei la la ina kama bal korongi kwei ba ngam al korongi imbisa al korongi korombo korongi yani a alan kele nin sia kulluba e asai na maye na dok anile kara a orang anjangarin konale a na maye nes inwa dogale trikil ba soldorogi kilma soldorog enai ba al na manka ingi kilma soldorogi al orre kwa a kim kona sikabe wala anikawe elangi irigi kilma elangi weye gyal orre dungo jang na juna waraga sikile lingeringel na asjeringa ba el dual ko aysan jisikele waraga en lara en si jua kal wa sangalung in king king oranga so kona kis ini na kal for dungwa o wala sa alnga ba magisin den doralon ne sulngi in na masonga takatini a na kisense on konyongo in dora sesam kurri wudi ne kinga se kwa dan der del lingela ba ki bari al kay nenes ala kiriwo wala ke o budlinga maran kinga se dan der ki duru ngang erga songa kholingi kisense yani amon dirigi mbono bagila otanga dokka ke ni ki dele bala ka horti ba maran appa ga ne sin ki asu sogata bu kwali jiga nokta ing itti se bagil bas dole ke or dun wala ke ne den juru le inja ken kwa isa kinga se sa oranga se kona kane ni ki pora ba ko pora ka min zaman kaba ye nes fora ka wala na ma ye nes kain wo to ra ba ye ne ken kona kel kami tari gen kera kami bagal wo nga anai kunjara wala wo nga aninga kela kami ba na kanne bondine sting na ai ayeles jawla zata por kunjarin ki por tunjuri inna ma songa takatini jial orre dungo jang aba iluyi na gi allagi kurro ini na yage tala ini alan jurgulo su jurgulo nas jalon kwa kulnin kurgulo nas kalon marang a dorne iluyi na itin allaye singan kurro ini alan gene in anin den tetegeran ouno jenaran naskalung kine kingazi king utongale jingi na onu songa futokere na bizat dok kwa kin ayena yani sunnangang ere ka ko sias aimba ayu do jena ze allan ko idna zanne salon dungo sa genne por dungo sa genne allan ko do jone ski alla na sunnang den anese ka dakilang embo udina kwa se allay surna risel marang dokken do gola se forrenga si aba eluine ski foram baringeli baske foram barang abas galki gebile ele digi baringeli nya sabinga se alla sur nyawa bas galki le barang abomba asa koise aybo nana ka for dungon na ji gal yene in gebile le jang alba no for tunjur ane ka dain koise ne ski karang lala era akeba aba jualan foran ngere jawi bo foran ngere jawi aman jualan ela gabile deki ngere jawi sa jisi alla ke nyewa na magal ela ngere jawi inama kwa kisines endel ay yene skola kurul ala ina awngul ba e ki imbele se alan daime kana wala alan sin imbele se alan kel nas ki kain ki kola kurro se ki ke kwana kane lolo o imbele min ene na sai na awno burgulungo in dulo nas urringi zeninal abon ay kaminga aman ilon na dulo kenes hawa fay jawiti wala na dutun dulo kenes o saga fay undul alba zuri na mas dita tibinjana jundi o in lo sinas indala kuri na doksor nga si ina kolubal barunga kerngana aninga si o na tetebe a kelle na kan jurunga sikage na awle doga ba ilon na ki kwa nima jongo ka orre dungo wali ki ka orre kwa o na kilon kama kang nima kerngale al kongo onu kilon kama kan ana jonga kerngale na kongo onu kilon kama kan kilon kama ines amimba asan kwasi yani zaina ina lomba zaina abonga kelatori yani dos tige le tige jawli tiala njoni di mbara si joto na janum ye den tong ay ken na ka fi lala indala ayba di don kamala njoni so tanga tulle nga julu nes gen na dayle nas orre kwa si jawo na ma si jiwigal dirre gen ke nga jomba wudi na dine jay nga dios ke ba na inkama do badil alan borum alan marang otanga dine ngin kawajjan al ouna kan kawajjan no gutin kawajjan otto ayena dai boru der nga fe kwa kidnes guta kalni ngina guta stabun kan yiki ken guta mbakurul aba jo saba kidin gut wala din ari ela sa gijalo yani guti na lomba lamba ini al gormusler rimen kay kwa kaynes otanga jawa kalnga kwa kaynes arabatan jango kalnga kwa kaynyani na arit kawena duo ke rafiba jelle nyanga ba ishenge akiken kelai na bataka fiyana so yinga dinen otanga si maran kwa kai na tonga kai na tonga so songa kutumul nan ai kawe nan duonin ke na sin a 3000 ke na ke an ilong maran aba der fay na kabe gisi wala zaman ku aje na sky abon ku nan kai ni na na na dinen otanga ka waje kai ni albaka be baka kai baye na kwa futonga kai maran amang din ka waje kidin joroi a kisiyense lobi lona jiyo forasi banka jaban fi denja wala basin janyi ke ayudora awuna kisiyense a dilon kama kan na dilon kama alan kan joro ngasi peskaw na ma din joro si pesja ba din baran joro si pesja a wudi ne kama rina ngare nas barngale kabia a gud nandok ba ilona ngar abang gud pali barngan tabun kera a asaya den joro tokle kenga na ye kwa anta mungi ya ranas fulungi ya basi kwa uwe yesi fulungi dendio abo duwa toksonga itikuro kwa tise basi kiwiti ya dendio ila uriasa ya dendioro lekianga na mo ouna indale kena konyungo na ouna sulumse akagil ba ouna kasi kagil oranjutumosi jagil inajua baka tabe ngenga oto misare urona inga ba alhadu ya langa obasang orre kwa si arit agwa sa duin juru le anga lala mara injual lumfial gi kurujani alantaka ono duin orra kwanta bung aring nas bele ensi walka yunis iwi den tu le si mo in nas tabung ereki nga si zate in nama songa takatini alanki jonyo nga leke na jurgulo nga leke ngudi neki ki jurgulo nga ndora sosonga skarika iki sense kayang orra kwa na bizat kagal erik tok birinsi ay na dogwa lang wa ina ay ina mera man sabba ina mera man sabba mera man sabba yani imbele saka tetebe amin na ki gafare inde lo aiba marang a erikene ka kilmakura na wel alandengi wa ina ai otto ki kamera mal kain ina ajenga sabba wala ina a dilon ka man sabba abaduo di meram nyanus utonga si iwi alan genus orra kwasi iwar wala alan genus orra kwasi fulni a wodungo abden wodungo songa tulleba astinelba inama do kojo apayne indel a gidin mera manyanga na fiya ila resines iwi wala salong ba jundine genes fago orre kwasi indala ba illong nina jido orre sines korjog gaw ela ngeren kan jundin na do tiengenes iwi tiengi aba illungi yason kwa kerna sa fulngi ba a dok bas illong ela indala jurun kawajalay ba marang albaden surin kawaji delling a borun kawajalay ba marang al jurun kawaji na fordungo ne kena den suri sin jawrte as dinin otanga kiya ye kawaji bo fi dungo wudin aba din boruna din belena na fora suras dirso ba a din ka waje bai ti atang si dullo njan naki ke irijel ne irijel ne din kas na jijula kikin songong wala jijula wala jisiki kane a bas ina min ji ka waje la jamba
0: din ka waje managisi
1: marang onus ka kai a alan dai borus donga kai na danger sumus kai na kai ko jojo kita dai boru dio kai neski nga jigiti asa jiwi na jiwo na zalon annan ariki karun ari ina jwaba ingerel itti in adeniya la ba sai kinga su gige kat manan ele itti la sai ajji jallun na sin don era roga ke kirin ake yani nan le ajja to kwasinin ayu hasi ji dirigi nyona jagil boru tamarin den je yu kwasi songa zo iba min ki diang in kurra diang kurra kwasi songa we min ki tamarin den je yu sa tamar su songa we ne tamar kan si we iza kana den den den den alie dere ke nina lando gaiba idi ngaiba na ka kire marangi ela risi bas le jana jegil ela ari itillan hal den jigi anan ela orre kwasi den woy insan woy ngora na tamarin dia ngoy wala masala in sin wayin wala na na dai indiyan wala in sin wayin wala na na na na keren indiyan inna mason ngata katini orre ko alan ki kan juru ngale korti na arisi al jawalan ki ken fet fetan jaw yani dola ke no imbelan alan kuru alan kan angilo na ona loker urgo masalan kan se jawalan jurgo na injami ngalan alan alan ken tabungo jumsuno jono ken ken tabungo jurgo kaba injami ala min do jangilo ama jumona lo wasei ba min do jangil ne janene ki ken ki nganjurgel
0: san warti
1: ki nga kan jeringel kal elan jeringel alan genes tuleti ki ki nga ngala nga jangil ba san tuleti na otto ka ne nyuno belen dormi sikel ami wala aris aina wasan orre kwase ago na arika ken ki nga lugo salamba wala ken ki nga asi jawle wala aiduya wala den jige ai aha era kaba elon ni na ji kurusi illa jangilo wala kiken kinga ngaja bobo wala elesiga dingi si dugal a dem bariyazu sindi ba madning se marang nes eri jawla na na na, na, na tumingi na de lofing nama nama arisi na nu sede a giu indora na ngis hutto nga era na si ding niya sai balancing tane jawla na na na, na kuru e awunu songa takatini alan ki kanjuru ngasi jurgurole ki koranga songa tara senin kwensi kaurel na dai lumfines ki ngasi nyingi na dai manin ko nga lumfile iri ka giti alan ken senga te yanga simo akere inni alan kundul nas orre kwasi kaw giti na alan kurgul nas kanjuru ngale fiskaw a awuna jurgulo ngale songa kembe zat kay merama a bi awuna dokse bawla do ina bandu babas ala makayn kuona kiyana kurgulo ne skelen ne lea den asil donga ke la la la la ele bele se onu kunde
0: idi gon kunde ya ke gawala idi gon kunde ya be izakan na abonga yenza do yendinga ge yani kula ge bedinga ge na amwa si kurukanya e abama amma ko yerke na ngunyin badal ma asan kuroyini na singwa junyo ammo ker gido na ila lole jagol di mbarafago mama mbokuro jiti ila ammo yal idi inam vi idi ne inang
1: e la sei
0: kirima ila ammo yal idi vi idi ne inang
1: e la la sei
0: ke sense yani imitili ne zinka wa inno hasin halal buru e de ma pa ko le kor foi ko kai ne yenkai ammo la taura erin gas domba yeri boton asil buliti yeri ba asilina tonke no medelilin kwen asil asil asil asil na sogal de mapale ko jot foi kila kwa asil kwa tabalin taben ki mungkin kali ho sagit nas kwadi gasi sat malik erin skin jayanga si yani yani agi kwadi gasi gal e ila mungkin yani wajangale jingi hala nafsi ele jingi kwadinga yani inkul kangi lom vijizi algivia kajial insan jang nedin yani duldin kwe janes kainu ne jan zainen huon kwe ila ne ji huon kwe za tu dele juro kain warre kwa yani ka ammo wasi na shajje wano kurwane na kain abbo wasi za tarang ammo wasi shajje nga kain nang kang amin idin amin ki sense aba ilo ne jitok jang ji janna juusi na juñi ji ala jam bani adam lomfin ko zang na ko zang lomfin na dindi o kay ni ji kiya harre ke nyinde lele ile duwo ke ral ji kiye ko o tok bang ne se ajundi balan yele ji ko o do boñi ati lono duori itende sur nyoke alantani ko ambo idi na baldainas bang tong na ko o bobu ine ne ine mara ile baldati lono duwo to bo ka kira ile duwo to si askelel bana do itina foitina eti ile balda foya jiala ni jana ji jawla na jone la balde si ji ajol balan tabinje
1: e lala sey
0: na baden jido si eri jang lom fi ay fi balan jang na daldin ko jenus ko yana ju na ma jato jo abadi so fawo na dela jang na men jwal an dole eri ni na urnye ni na mas du nyoma ga ni dela ela
1: lala ela ke ba
0: lom fi ji si la ay fi ba idin ji fi ji duldin ko jang na jato ji sigin in wat duore ate alan ko ji algi ka ayenga ji si way a peringa way ari jisi peringa wena os wena wena angal gani kagiza kasi
1: e lala dok sey dimbele sey takatini
0: yani jato jiwo ke ayi duwa al imbelen ilamida si jike an jarele ala ngiske an kare ilan joa al gis duin wo ireli ina simbela tongala nga uro bala wala na eri a nas yani na atin duwa ho jagilo oro nas lomfisi de yinjitu nga labara waki barakay
1: lala say di imbele say
0: fa ina kina ma ilong nas uto nga di nga kang nas ki di ang wiki aru kaw na aru jang ayba di sursi ilalo lang al jangan ho jawi kujitu so nga le jingi jiyo na jwana dikon dibe jwana bele nga ninjir sumo jazalum wala digi si ya rimenja azalum ni rimenja yi kaja azalum badal ilale kal ari jwa yi na ki di suri kie shangi len jaw na fina sulwa ki lomfin tabuzi kanzike
1: lala se nandok nin aba ari tulle jana skin dogala si tulle jago wala kwe inka minga ye deng iya si jarri ala ibana inni wala kwe iya si al kaina fi ye gisi ak jotoy nay otu
0: ilale
1: ku utoma ke la jijaw
0: ilale ku
1: ya bade ndoru la rogun wele na in kapo rengan ka ngamin yani iya al iya ka kiray ba koy do bas durta koriti yani na masa koy ele durta koro atene do ba durta kunu
0: aha
1: yani in iya togin den jige orre su ku wala bor su kunin
0: do yani wore ko ki dida kambalan iya an ko kunyol yani ki ilan den dida kamba maran ki ilan kan alan iyan ko ngunyo oto jonne jegil mustawa dogolan gudang no king koronga na uto ngo kinel i a ko ban jumong no masde nya sin kwal geri nyari de nya no sin kwasa amba demba na kagi don to kani nga fana mo ko je janga ke ina indele mo kinan din ko yale to legi salan jija na jugil din ko guta feba
1: to lebo
0: to legi salan jija na jaw na di ngwe eri wel na di na joto en alan ila eri le jago
1: lara
0: lo fi jisi idi ngi fi alan junyin yani ho ay ba alan jam wala idi gay ba junyin wal ji do ngungi na junyin ya di do ngi kwa ngene jaba di wore to ngi do yani ki ndo wala kile sika kire wajara ji ba wore si ne zanyi
1: lara sei
0: no wore si ne iri jegi idi den do tok wore leng abay lon na do tok tong ndio na do tok yani naje kuro wore si kul yani ton su kul laje fi na wore si naje fi au wore kwa ki sense yani dai mbele ngiti ase mbale mbol ki amonga si e belenga ki nisi kam lala ki ilan kam lala dai wore ki so ki tabanga au ker ato jenne jigil ki ngol ki kana di ngir singal gi mbor mo si kutumol aba dina lela ton do ke ba ba ranka ngiti ase kan ta dogola gutin kania den iya na di mba yani kul ay do
1: reita kania
0: der rei kwel
1: na
0: ka u ngi ji bara hadia na dai mboru dio abo ma si ina skami ba jial jon taru turi ngala jawa na ma sen kami ga yani mani nya to ga una abo no do sino bu ngala taru turi mi albas turi ga na ma albas taru turi ga na ma rembe ngala albas rembe ga ga na ma kosa ga ela abas kosa ga ga na ma ki ela kangi ila jong nes ko ambor wala en kami albon ni ki ambor wala nes ila kami albon na abon ko ida mun ba zakka ngala di
1: e la la sey sey lakin marandok ari tokke a dinga ke nagal addo kundiana tarika we marang ajundi bala jena joro sefisfia
0: aha
1: gona ja tari lakin marang abang amon ko en kwal kwala jena gutpia din hagal basin kamin alara gina gutin asijando gujando aske baka aluko ambaru ngale yani nyato enen ki bari irum maskay na doite na guta fi na gutsi kan fi izakan duo kalas atene aske ne yenke hadaf kan ne gol aba nyanas iwi ele killasi ken kwen dola si daki killel bela bel o to kas eri iwi na in eri si aba enen jal enen jawiti yani ki aktar shi ele shajjan kawka orre kwa aji ilon na borum faajulo na doje na amonga otanga kalnga na kawe wala utonga keina amonga kania na kawe jonga kelasa amonga si ringa fulngitia wala na jundia sanye in iu pala ndai boru dial ring si alki kawal konjoli wala ring si alki kaw taras araiba bundina kiani ki enjuru ngase fiska
0: bae bara hadia ato abajo woni jegilo ko amboru wala juru fisa bajo wala lanji abajo an harike nje wala mba amjabu ba min jabu ho akiba ilaki songo fa ji lazim nan awla junyi
1: e lele sey
0: nan idla junyi alang ati lona ji jola lan jona ari ker junyo ker re jago ne singan ila se ari jela mukki da singi ndiye jam no wo na njundi laki maran ji de ngare sin jamba njona ke gaddi men ja
1: ere do nako yeji
0: in lamas kay ngamin kangi na kay kwasi ine lolen awsen aw idigi asan ji din jansi wazinen ja yari alang insi jau nang illa juni aba illa tum aba illa dora jumo ba nagal yari alang alang juru si juni na bati nang nang wuni ka ba illa no ko insi pore ma dokya ga ne oto yang alang ona illa si al ko akawe mara tu bang ka gil bang illa si agil al ki ko insi pore ma loto ko una oke la nang dok
1: eh ke ski se
0: ina lo ayya ra ke bana wori
1: eh la la
0: la ji ki kin fo ren an jang na jaw ila si din te men an ni ti ilai na en kama u ta ru bun di wato to kel ji din kel male ina jabalam ba en jo kalam ba ila en na ila du in u pu ina ge sa tilem
1: la la se
0: la la ji ba ji in jo e ka du in te men ila wal ki du in ba min te men idin ka to abale na ka quran na ka buddiang ki duam bam
1: tagan ki
0: duin ila o alkan
1: eh la la sei
0: baki da mas kayin warre kwa na madog yani ina uke bar hadi na kuta ande ngara kara jini dim bam ina ngina men jamal jo anki la bam jo indog na mas kilma ngirentene kilaz na kan kilma si wori kawe asan duo duo ilon kalan ki duin bam intemen o dalli
1: eh la la sei dim bere sei takatini alang yani kain surunga si kibar ngande la delas ko ba na ki sense bara tolla insan aden sursi ki barat della le jebiti de surreye ere aduiti ba aba sinjo ade surreye taga ere ay aduiti ba ji eladim ba min temena ba wala jiden temena jaba wa qad manan jiden jacha zalumba din ari itilla sa jangalan kike arsi yalan jitaga kike apaje masalan jenes mitil aldo otto ka min wedingi ka masalan nungin jiro ses alon namas doy wo ay nama wala nun iro nama yona doy barake rin ton ari umona nun ay bagal na yefia nama iwo na ji insi ay ja nama sken koranga itade kwa wala den aratu liang aramba nan gisin kan na en ngalan awon nas tulle iwi wala gal a ines erringel ba inwo si asa kera ay ba na in wala in duon ari ana tulle skuro balan kam alan karin ka ngi yanen dur ngakon masalan yi mitile na saldi ida jidi njuru si insan tare ja allazim yalan ka akilele linga ni nal filelin ton kami alan karo in enaye wara dinin nun jiro na mara soker yesi jeri nes fiyanet la jiwi elele kin mas ga songas kan nakan alan do din bara la jona zi
0: ba mun kin ada nan ji jode la na sin jwa yani badala ba yi lonnes yesi ile diroy ada nan ji jode la na sin jwa kal erdig na awis gilal wala san kem koranga jol dig o is ayninga
1: aywa inna makai na ma ba min jabo kitin
0: ade wazilan zija idi na jil duon ri lo zol ni ba
1: aywa
0: inu jiro la si wazilan zija na bam na so o to ay bana sare bana min jiki wata ke lim men ja
1: lo wala ngila alang ila eri eng na malya ja
0: ki oto in
1: ki oto in in sina makundi
0: awja ze in tining na ri duon sing agil na kilman den jirsho Naki kota alan kilma ngasi kirgel ina lam bal duwa to galal awi yani galiban ko kulli din niki duldin ku yakan lazim nani utka ilolen alan si uto ngasi kwa kai naki ki inin sabab batini kwa kai niki ento ngajiti ni
1: lala sei
0: kai idi galal duwa ngasi jegi lalen bayan yero ina
1: alan yero elele leke ninal ele duwa ke
0: awja yani kwa kai na uto ngasi nga kai niki riye ilolen niki akwel ba alan dayin orre oto kaki ila longa dem jeri e jo angela bulina si jawna di ngon go ila bulin sa ko elba ila longa erin jo na bulin ge na magal di ngon go ga le jajo elba lala awna ko
1: utka wa jirsi ngoto ge
0: ne jirsi ngoto en no uto wa e tok ingi aba elon ne kenga na ko el yang ela ki den timba una ela idina lon fi eriberi si den tinja na jeli njaba ila ri le ki kajala jawna den tina ela ba anjago
1: lala sei na dende gile dog yani rikena do korale ta wale kene kin utongale kene koriti alin kemia fora yen ritogin da wala ge bana ayu ri ala kawe bal bu kornga ngir kee ya ka wale lala aran duo ini nsi
0: dali ma zi log ini ni asa boyti kwasi yani burdu ban war
1: egal sei boyti si nama do wale lan duo ele nsi in ingo ajiza ta bele forsi ni girsi ne kidin dali ne ele si jami ele ile donga ji kwas duos jay na duomo ayan sa jay na zami wala di surisi na jani inama do songa takatini marangi ele bele se ajwa ari jurgulo ayen jundi na fora a ari ele se turu to akari ya diba wala sa ele ari siki uto kawen ko jpi na den ara jaranga skeba jona ele se jurgulo badil alam kwasis bele inin jami wudina insanin ko den bele al kwa yani katmarat yani fingiti nas yezi jigiti nam fingiti nas kwa kisi jigiti adien hauli le kengi manatu indala kasibas ilon kwa die surle seje ya sa kaimba na duo elelen kasibas ilon ye anang anenteri ye kia ngade surse ya san jengo aye fordungo kia anan duo kere nga maranteri ge askeba ka alka oto fordungo na elne dien tabu ngersing sara elan wa fora ye minna kenyane dien jirsing wa sa kaimba
0: karazo ba imbele si kwa genis kien hawi ya yani gairen ka irri duoni gene ya for duoni mungkin ade lo kerna gene ko ya for duona la ba ko kay o be ta kit kay gaman kin ni ko
1: tulay duo elele nga nyanga na zaingo man mara jingo tabirin ke ji asa wara gale in jingo ji for duona la jamba na masalan din sursi inje ya ji for duona la jamba udinga fora sur muttafiga ya ba allan ta bunja to ayin injo
0: ade ho
1: illan jo ajika sfordu ngo kangi jono fora muttafiga ge ba wala marazin lem fisi ko nga eri jegi
0: naski barka yo
1: naski barka jo anasin jo do lem fi kayla mara dora ijani alan ka taga fora sin limenga na taga fora sis in girsungole ago na kayne yanga su jundi alan namang kin ko jojle kay ne ko te nga sur kirsungul aba illu ina jidin kin maki sense insan ijanga jo ni son orre sitare ja wala insan ijanga wala duo janga na din sursi gueling na ki sense gueling yaran jutumi din sursi bargan yon jaramba wodi nen ko me kwaso ngande ngoyal kai al iti wala ay kaminga a ki ko ambele al kaminga yani ba jonno zui
0: kan kai ba bo
1: yin si ki kin pora ngara
0: kan kai ka bo kaminga alla nan to gal jiravin tirre gurun yani mushkila la ba ade jaji duoto jam yani nan to na juro ila forasiya sin jiga ba lakin maran jisi sin jiga
1: jisi sin jiga aiwa alin kami ga yani a duo albar ngale kuro wala zai a diu diu albar ngandi kuro na nyanga na tabulo ke gawe na jungo ka ba ya songa ko min ki barnga sa
0: barnga ya la san ke
1: barnga man ina lomba sikwe ke na barabai yalan den ko ko mala na stime katmana singa time bola yende njoyngi ngafingi taba ille na yenge na diem fartel a uhlo na yedele woyinga na di ama ilu ina duwe elele njanga oto al ningi lona ji orra forse baza wala forase baza ja udi nga sa tina si a testa singa kawe balin ki utu alo tokle kere asi yenga si alla saile mfia na yani kaunga nisi ki utu a testa singa ya ji ila jalu ki nkwali nanka inyendok al min zaman tara sinin ko engin ka bado jirsungo ne nan fiya na ka bado jurgulo
0: ngai ka kan koron ya se iyen ya ne uto gidal kin kwazi bule ala fikra kwas kal ngai ba
1: ye nga se kai ni le son bule mara ki baral kwang karin si kaola marang kilum fisi sekel ay lan juni ne ki le son ay ri ko wala lan
0: sin kan inan yi bara hadiya e kin goyen kan gutal futo kere le na magal ko jojo bule ki de ngutin den dora na ma kawo ngene ski uto nga de sky maran kila haddil an wato ba janne jogila yani kidiyam bagi yani hazi haddil an ko kai niki en dogala gutele musa tawra kere le bazato
1: la rasi
0: de ji ato alji guti je jaba ki ndola le musa tawra jere bana en jamin ka na ma si songo jamin amba a gutin alin umon ki ka belenga kila yani ina lomba alam maran bi al tongin ko bangal iya ke ba bangal kien kil ma futo birgo ni kien si a gertu ma ni mala tul futo ba ne mbaki alam ko ni wala kay ndolo gut ka wal ina lomba alan inangi idi na kay ja ba inan ja ji ba jande alan si kale da ki ja alan sin asan lo tul lele ya dal kin ko ki dim bel kam asin da ki ja alan sin na jale da ki ja ka ngi idi na ji joni na din ko din tablo mitil ke ne sin aldo iya ko ke na e yani bordule nyaa ila borule anyaana mo min warnya gablina dem boru dio ko ya foiba ila borule anya ye namas ka ke namas dogala kenike is namas ken kenike namas apa age kin ke namas doke age dem won ko ila halke kai namanin ka kawe namanin kavi bad mal in yang ko apa is dogala ila yang ko zike ken dogala namajundi namanyaana si yang ko ker itinya na taris kernya in si asa dogala ke nama basi ya najundi.
1: Elena.
0: Ya kwe nama yangu watala mane duo basi ya mshikila ya nama den gertu mima rigo. Nama den tarifi ya kwe. Nama den tarifi. Na kien dogo la gudka we. Kien dogo la taba nki lakini wa kaini kalwe. Adi enya ina mwenye ne tarifi. Kila kaini kwa yemba kaini kalwe. Ide aliasi indana kalwe. khalas na may ing angul ki sogdig na may la no diye nya wajanya na may diye nya zika benes ilo borule ke nga alang aji alang ali jengkawa na may ye na kafoy na ye na ilo dema pali koja jimboy ken dogola al ke nga na ilo loling ilo borule la yung kogul ke la kanyi al kanyi na giray kwa ingi namas kakoy namas surunga kangari ke la kanyi yani al diye nya zika lwe nga namas surunga kangari diyan ba na ma'al sai na ila korin diyan diyo sai al ila diyan ma'al korpoy. Na ba surunga kangare diyan tari ka induari tong tiyel na induari na kisi tiyel na induari na kisi tiyel. Dole ka ni is na ma kakawa diyan niya sinam sige gina ala junyo ba. Aton yon. Diyan ba asay.
1: Dulu.
0: Kutu diyo sai hila.
1: Dulu sai.
0: Na ba sai dulu na kena uru la dire si men kasi kaki alang ki kasi na bona ilo ilale ba al diyan niya si ba.
1: Na diya ngi ana ngunyu ona gina gina ngoba
0: na ilole kana bazwe duwa ye den sources durte timel baye na kafe iyan ko ye na tinin den sources ka kiratiyo ba da ken dogolan di tabun tari da lafi ban ken dogole ye sikalu ne fi nafsu lo gidle kama gut kawe oto asin kare ba ba sin ngi jiki ase yani aka gile ba hatta ne kidan gudu akwa ba lakin maran yen ile sika gile di yan tabile si
1: eh lala sai
0: al di yan tabe yin dele yin en ben amin zongo koma lal ba sai yawlati
1: eh lala sai
0: ilo den tabile sika gile fa wore kwa ine in kimiti la sika an sukundul asan in kaldo kwe ineske ba in nominal in day wala ineske ba wala kelma ina beden ba yani in kami ga kwe ti al ile risisu nga fi al yani ile risisu nga iwiti
1: al lawla jija lala say
0: minki ila se jie zi jami
1: eh lala say
0: ila se jie zi jami yani ila kwa bele ineske wa eki mara jiden
1: tabun jau ne lawu
0: matu ye ile risisu nga fi
1: eh lala say
0: fa ine ki sense wore kwa nama in ungi ne bigasi so nga kuroka ni di yo mina na yam din sore na zimba jial duo nyoke jam
1: lala
0: ati iya jam ati ba jam ji nyoke jam ba wala lomfin tabu nyoke jam ba wala duldin kwen tabu wala iji duo idi na lomfi duo viduo se ken kuro na ken magdara aske zeni na kila kwasi asa ka ngara asa ota nga ngara na singkwa alang iri alang jagil ila duo se al au ini idi ngini na se ken kuro longa ile duozi al togini idin togini na seken kurulo an ne ile togle so ambia ba ile duozi al isini idin ni seken kurulo
1: eh lara sei
0: foki sense dialon vial give your duo video kial kan dal dile nyati ni gwen kalu matisi ile duo din kilma adialon ba duo bara mara lon vi kiden nu ngilen ki mustawa alamin nyatal kan ye kan sikilma zilon
1: da
0: sikaim ba masilon joto din kilma joan kaja niji ai kuronin si jamati ka kan ya ran
1: kaja alanta kaja
0: foki sense se wore kwa una ilolin futo karin surungan delada delada ja kuroi
1: eh lara se
0: yani kuroi nena lomba al rihoi alan duoyin kwa in ri al beleki uto maranki kuroi na asogis amin na borofatai wore kwa dan timba se lon algi jar bar hadia kiselama diga ges selin tok digis kain wore kwa si donga jolo namaskar ti tulile
1: asai ki barana borfotai orre kwa kisense danki nyanga na ko alangin sorkani marang eriye sankawa onu jurgule futto barin na guti au nas kango ba onu enkam ni na al kamalaman kurunga kironga ndio kari na burgwa mon kurunga kironga ndio kari ines bibale en kurufu ye na en kurusi moy ba am na ma jioje na nas fatko onu endala ke narriya ke ngi na gutan re onu kurisi kurgulo na onu joro si karringel algal kurgulo alan ho ay ba alan kay joro ma sikaka o ay san sokata bu kwale zatule kurugi anela ngereng jurgulo le songa ben riasa orre si jigiti den jurgulo le songa ben minki it anama ilon na borudi ko jojay swiba ke barena barafotay na sokata bu kwale ki tulin ki rumin kayti
0: barafatai wore kwa asogis amin kwa kital kibi ngankanga barafatai kaiti sing tulele na una bang na tulengan diyo bang na rimembau na ato donga nyat gikani ya inalomba tinas kumwa barangin tatak donga kani lakim marang una tulengan diyo bang na kaiti sing
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

lajinti nil buo ibale. Musa na Israelin kwa baina. Namas kwa si kisi muna sinange. Kimbele na si bagiba. Aisha ka ato bingosi isingo. Lea amabiro urdun si banda. Nusuru itle biyo. Anake bingosi diye nyawe longpe ini. Badiye nsulisi kikidonga palabasi. Badiye nsulisi kidonga palabasi nama kidalo biyo. Anankindali mbele nga si dele rimemba. Amaru urdun si baba. Alan suru itle bari asake bora na naso fisi. Na alangi bingosi diye mkule longfi ini. Inaise ye bingosi bele beda. Ki mba wa longfi. Le ama urdini ruo si baba na mankin kidonga si basa. Aisha ka ato bingosi undi. Alanki dalo mbi ufuwa ye bale. Ala le intala ajen tindil budumo ke longfi inkidonga alanki daura akirulba. Marang alanki yudan kidonga kusenga budumo. Asan de ngere di along visi bagi ngota talaj bau. Nas buyel. Na ala maan le ngota se di ling talaj ba. Na ala li indi along fi intabung bam na sobo ba. Na ala kinda alim bele ngasi kidonga tok kendere memba. Lea Musa na lawe nga na tisonga. Namas Israel na isi ngange kin Israel nga derik bong na kelbam. Bia to di yung kuri long fi inkwa kudu sabenga. Alan diya long fiin belenga kelbam. Na alan ki kiya in belenga na dali itari ba Aisha ka ato bingo si irsingo na isi undi. Ki it so Musa na mosko anyat si inkwa ki inkwa kiri ngurre nga ge. Alan fuwa jirzim le kare na skwa se barka nga kawal. Ama urdini ruo si baba. Shomoni ngurre nga na Lawing, na Yehuzang, na Isakire, na Yusufin, na Benyaminin. Na orenga kit alangal puwa iba lekare na nalanga kawal bakinge. Raubin, na Jat, na Asher, na Zabulun, na Dan, na Naftali. Na salal nga Israel ngore nyet si inangal. Nalanga waye, na Aung, puwa iba le. Nalenge nga duwit alalong dik tewa na makibudu bagifia walagal kiro. Namang kit alaki mirang konga kawe. Ini nasonga jiti long file kwa nyet nama inangal. Amin. Nalenge nga duwit nas demba na iya si nungi jaba. Kwa nyet nama inangal. Amin. Nalenge nga duwit nas denjaring burung kina si fauso. Kwa nyet nama inangal. Amin. Nalenge nga duwit na duwo kurusi dorale rana. Kwa nyet nama inangal. Amin. Nalenge nga duwit nas jarna eura na ya munisi jitofia. Kwa nyet nama inangal. Amin. Nalenge nga duwit nas dembang yasi unu. Idin na dembang juri poli. Kwa nyet nama inangal. Amin. Nalenge nga duwit na baimedek klu. Kwa nyet nama inangal. Amin. Nalenge nga duwit na deniu. Yang kwe na bang kwe sis un. Kwa nyet na mainangal. Amin. Nalenge nga duwit nas de mare si un. Kwa nyet na mainangal. Amin. Nalenge nga duwit na gitsabawa alan duwit si fu. Kwa nyet na mainangal. Amin. Nalenge nga duwit na kindali mbele nga sibagi afiaba. Natari nga sfiaba. Kwa nyet na mainangal. Amin. Lumpi mbagi mbarkanga.

Musa nama se Israel nga se inkwa na ama longfi belenga nyet sibe gipa. Nomas kikim belenga tari nga ba inaesa ka bingosi atuwa di nkuri ya uye pangi bingosi kwa nyet leso nga ireja ala insuruleke. Na ama bidi nkuri longfi belenga kini si kielbame kimbarka nga ba nyet di ngiri pungol lot le na bain. Na ba simbarka nga ba yende male na yodangale. Na kien do wala dok sing barka king na man ki reidan ota na kien bay man lewa na ku na uringale na basin duo barka bay na basin dok barka bay kien kurungan kwale na busale na basin barka bay ni ala tongale beridi na ni ala burel na die long fi basin kien wonde na kien wonde kisiage ala ki dora tokkele nas die ngiri kingul Maragin bandi entong ki koranga sabe ke kia. Long fi inkwa, alangi bimu si barka ani, asang kien kunumu fis ini. Na alang otak kit si barka ini, ane ki konga bau, ki rei dan otale, suru ikle alangi bimu si long fi ini. Na mo bikin belengang koranga bae, iye bayin bimu si suru ngiri kwa guru sofia enai seye bimu si bele bele. Asang suru kwa nyet inkal nga. Alon fin kona di ngiri bungul. Na bagi bingusi keli kawal. Na ila bingusi ki dogola songa fea. Na ki baima na ki reida ngang taanga. Ina se ki mba nga si belebe ja. Ye ila bingusi ini na babung. Na aisa long fin bingusi jawili ngufule tulile nga pali. Ala di surule na reida le kuiri ngo. Ala ngota kitsi barka ini ala ki kongatari babu. Alambilia kwa songa asi otabani. Nabi kwa alea mbabumba. Na ama lomfi belenga sepe geiba. Inaisa ka bingosi atuwa. Na maskia tari nga ba. Yaba yin bingosi kwa ntumuha pia. Na fakat kwa nkeringa mbemba. Nabi yon kwa ngiri beng. Na fakat nyokea mbemba. Bi fakat suru na goro abao ngiba. Alankin belenga na dale si bundi. Inaisa ka ato bingosi kie irisingo. Na ala longa keringa nkeringa boba. Ne nga si begiba. Lomfin jawri ngi nga alanga. Musa nama inkwa, barra nga madia lomfin belenga si bawri ngi na kenda li belenga kitsi aisa kabi ngusi amming. Nastari aba aba. Kien nga alanga nyat bandi ngiri pinyal sabat na bayin. Nama nga alim bing, de male na judangale. Lea nama gal kieng mona na alanga nga aling ingi. Na kieng dogola na reidang oda. Na kien ku na uringa na bayma nyat. Lea nama ni nalem beng. Ala banne na ni ala bayngidi. Lomfi nama ya diya nala jebi. Ala nkien wata jitingi. Ala ke kwa atare ba. Nama ni sede mbusung na sbagingi. Ili na unwa jitula si ba. Na bang oja nga diya nintas le pera ingi. Suru itle ala banne ala mbapong. Lomfi bang kien oja nga si diya ngiri jebi. Kulu na surin tuking. Na kideng wala. Na suring loya. Na fulling. Na mbandining. Na masimbaging. Jawel na wadi ngiri ngi na nas. Na suring na daura. Longfi basing dieng surung kuisi. Turil na daulo yoyingo. Alang dieng iri ringo. Na masimbaging. Na longfi basing bingo si. Kieng wandengan taun nyokkefia. Na makidora tokbela. Lea nama ki koranga sabe dien te mumba kia nama sing dien alde dien kwa ase say. Na kia moiro si bang kulunga na kia nga judang na judang ota amyal. Na yanga si taga duoto doga njurumba. Lomfi ban dien iri wajanga jabi masri india na sugup na ngara na gubonga na fakat bidien dawasi mumoba. Na lomfi ban bingo si kurunga. Na ulafia na ringa simba imba. Na bang kiswir koranga imboingi inalo kuru dora siki lul kwel. Na mais koranga nyet ringyal. Na biwa nyoke bing. Na mais kisoka nyet kikiyal. Na jofa simba imba. Na amas digia nyanga banduo kirel nas ungo. Na banduo tong tumo na dendiwa ngomba. Na banduo inabaruo na yang budo bahala ndorol pia. Na bande nung si de tabung talat kawal. Na ban nung si de tabung talat kawal.
na yi de ni no siang jamba na ban din lel si king kung le kabe na ji si asin kai ngal ba na wande na ban king ku kabe na duwa nyumo ba asan jofo ma king dola si pasin kwa ker na kergial na ji ban ki kung jelo na wane nyoke je na yang asiri to do asin jawa

ki reiden tang no kuruma mota se banko akerna jara kamial ne yiben duonyo keya nes edito dok dongale ajaimba liana ma ulul jenga makin unwa se jegila lomfi ben kyanga fuya la ram kurungole na firingale na tebule na mantarangale na rito doga nyumo balan kie jige lomfi basin abakuri ela alami baunga na ma iskwa leje nesbi ne kiemba askal ngaba na ma li longa ke ngasi bagi ba ala ki kurunga na dido kawe kwa na ma isbi ngosi priye nga baje nkawal na isningi kawal na bang ki reyale kola abusung na bang ki reyale kola sunga abusungel marrangban ta nga ita lorol bao na bang kawunga miyal na ba inaba reyda bayo Bikin kerasia mba baba, na bondo ba, ini nang kilunga uye. Na dia suru, basen kisa itu ning kurunga pis eng, maranda yang pido ba. Ini nang nibunya al nasa inye ba. Daban dogola kani na kia bare, maran kien dogola asenge ba. Ini nasin yang si kwa ker nga kiduru kerjian. Na kien kurunga ang naruidang otasi banyet kaunga mial. No kwa jara van dien tas le appa kingi. Na bi basin kinyu king banyenge. Na yemba imbi ngusi ota kaniyar. Na bi yengasi yamba niba. Yemba ntebu ngage na bi bang kawinda bang. Kin nala nga van dien ngiri fingiyar. Na masin bagingi. Ama dien lomfi ing bele nga kela bamiba. Alan dien bele na dalisi bayi inaisa ibi ngusi kwa. Alan dele na king atinenga alan dia na king atinenga le ina lesai na maningai inina dia nyawe lomvi si bagi ababa ni ala simo ba ngana s out of his ba biban king wanda ngan abida bay so lomvi undul na ban dur na bur na fogo ngabang nas rido ngaba imba na mai dawara mbala ngo ku ngale ja na masin bagi lomvi basen surun tu ngale kwa kit ela Ase bide mpirti as balomba. Naba kibingo si yin kumal ino kulonga. Kwa ama jekile banka lija. Ala kwa baina sibagi akawewa. Na kwa eti si istengas kawewa. Naba iskiye mba ima na reida ang otakabe. Na masimba kingi. Na bingo si eritotok. Ayisin saiba. Ngomonga le. Na inabale. Na zaituna le. Na kule. Na uringa le. Na mangisi mbingo si kagyal. Ne basin kien de masin nyet rol kawal na masin kien ergela na jabela na tusuma kurala se kabial ala bi mba al ke kirege na magite ma de rol kawal di suritle ala ke bin masin lon fi ini le ama ke kigie na islom ma ke kawe bi basin kien kilo ngan do hola se bam kien do hola ke ana kanino do hola ala ke di en kurilon fi

Ananda ta se lo atiba maran kyun si na long fi si ni abore ni ba asan kyen surunga si tarajan tindi buduma long fi ngin pal na khan bin zare saladuk uji tifia na mo otokit kulo asa long fi uring long fi fuyin na ma israela ngiri nyat pungi wala de ngiri detina nga ba alay umway yen tarajan tindi kang kudum ro wina na jaringa na manastang uren sabba na maya nga siin kawe long fi kuro dungo bayay alap kore nga nyeting long fi ye long si na asang israela nyet dok engkal nga ki intelajan tindi si long fi ngun ki iting ala kudum ba ye kaising ato kimo siyari kalagin long fi kimo si ladi ari ki intindil si den jawringin kulung wala sang galiye si otakwi marang nama idin kulung alang mat kien dola ki sobdi kain dola si inas angal ba bi israel long fi si kaung kalibaw idin na long fi ro udun si den tasle ja nama gis ki bi angkar del fiya idin na bi ro uwin na jari dola ba nabi long fi le ritu dogas ba imba le ay de kien do wala bang kay do wala fi long fi kri le kara ka ya nama in umu ina ki im kwa bela na tala yan tindil kurumo nang de le ritu dog an karamba na tala yan ka ba an da inta ki de le sai namang kay ngati na le namang kay ngati na le an long fi fi ki kay tala ya na otan jarang bagi na kali kau. Na asan sare, kien do wala kain si na ngal ba, bir tu doa saba yin ba, long fi yin bagi na kali le. Kina main kwa, sare amas yin kain do wala si idet ame, yin bang yin kawayal. Kala yin tala yin tindil si bagi, ala kain ba wang kudungan. Ya wala otan yu yin nga ba, wala tala yin ngay ba. Marang nama iding ungi, alandain tasli, kidian sai kilong visi ainin kaurin yalan den bele kundi na tarajan tindil kier kudum long fi fal ala den tong tungke israel na mai tarajan tindil ti ko hingi leani alba fin has na israel an tonga it bele ji kel kami ala ro ubina na jari na mana tanga angal yanga si namas kilmangale tule Finhas bin Azer namas yang asing kwa ato kibo si na long fi da intas leke. Ini na dengiri uji tia bawa. Namas idet Israel yang asing bofo ala long fi yang asing ala riba. Lea Finhas namas ki Israel an tabunga suru jalat le kau le. Namak kananin suru le kau ngi na Israel asing it aldi kau le. Israel asing namas tulle nga nama long fi si barba kau le. Yang nama ringi cikundi ala ningin kueling ala ingin kueling ala rohun asin na jari ngasin nama nasang orang sabati kero nas buru giti kawal rohubi na jari ngasin nama nasang namas iktarajan tindir cikona syait kani ini na inangal iyal syaide dain tasle nalong fi dain kure

0: Gudfali Wogereng
1: Woya
0: Jijaila
1: Eh
0: Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Abas tir dom jamu
0: Domanga
1: Ahana gelde nga isi kamu
0: Koi saga wajaski
1: Mansi kusia kenge ba
0: Eje yendeli
1: Ah ki longa le kendeli yen sawan
0: Lala kakira ge
1: Kailena gud kawe ba
0: Kailena gudin te ya kawe bi asi buri ngay
1: Ah kira kaba kanna Nyal Kurungas lo kail Kirtibas na na mishiro akira kewa ye
0: Eh
1: Eh tamunjeng
0: Kaba yungu ato asa dance oge ye
1: Ii na yao toro la dance oge
0: Again?
1: Yakin soka
0: yungu Iyegi za jiti inang
1: Iyiti yegesi ya
0: Aya kaya jina ba lo anan telofu le ane ya Na dilo mbozi lale
1: Kien telofu na kena ya na ba banda bergiti bergiti kingasi la dinga doges urringas kalomba
0: La la dilo mbozi le ane ya rimen jau
1: Eh
0: Ala nga izi yeda anina tabuga nenga ma yala iba
1: Kanya kaya yungu ta korola korola Kena liyan diyo kaya ilo dinga ba LNS bargan diyo kariye
0: Eh
1: Aska wongil ba ile el rimen kaza ta ba es urringa lo
0: Eh lalo kosya ke ba?
1: Eh.
0: Kadinga tinsini wasenga na suwa.
1: Eh.
0: Arangi zigizi ane pi.
1: La kosya ke ba? Tabunje.
0: Ai na ma wala lang huwa da burgula ko ling indere.
1: Eh.
0: Na kona skabir si ugwa na ma la nintong go huar ba bintong.
1: Oh, le ya mingul kwar ba bintong ane to.
0: Eh, arangi la da yung gudi la ka bongo entong.
1: Kalas tabungi korona kaljem na koe.
0: Eh.
1: Ah, kalasi juro na ma koma.
0: Eh.
1: Eh, nagal, ah, burgula ka ako?
0: Ay, koe si.
1: Eh, jal na ko.
0: Yang, ko.
1: Eh. Aji burgu
2: o ya
1: da ji aje dalinya kai
2: ay kai ay na kakiram
1: kakira la ya
2: kakira dawan
1: aba kakira dawu janna moye
2: kakira dawan kaba gal
0: ya na soran
2: e kangal bogo re wallinge
1: hi
2: koin kan ken maransa akiran enan kiri
1: na taja mi digere
2: e gena maransa akiran enan kiri na ba siloga ba undu na yense e ges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta kasa ay kira tinne ja chewenes kiri jalan ken ko lu pete pete
2: e e gel gal ingwasa ngwizdi wonde ma kan se roka gel ye
1: inga ragen yarta la kasa jirgot
2: kiri bat kelia pe ba jangwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: Na
0: tarai. La la ba duo abey duo tin tin pupu.
1: Na janina ay kira jaw.
2: Eh.
1: Na ire bumbunjal de tindio.
2: Eh, lo ngadi an dola de ngoban na kanya itin sepi alla kaldem.
1: Ege na kikan kelie.
2: Eh, yago.
1: Na ma koy la la nga koye.
2: Eh.
1: Ah, na butin ko agoye.
2: Eh.
1: O to kan dai sogi wuon to ginye.
2: Mhm.
1: Ege na ma koy la la ko na ah duo ke ay kira le ka wuon dol fale koye.
2: Eh.
1: Ege na nasgal mosot ka gel na wo mongo engel ko
2: asoy bat songa taras bilon taras bilon bat ko entar nga do se age mang na dis dog age ba do bangu ni bat na mingu on tongin jua mang ke da bat ko sin dogon de kira bat na jas ke mang e to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko e wiye e to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka din gen so ka gen kwaji ba tawun tab bin gari dia
2: wala
0: e ati an nangi subu man kuro
2: e
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e no asalon bai ko ne so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengel
1: ka tengel kanen gwa ba kain soga ere kin tar nga salwa warja alang gwa ina kwa si keringa jaramba
2: te ya san urya kera si kulto
1: ka kan ko ta kulku ni ku mar ngun ne tar si
0: singa ina ngwa de le ngwa ken tugri ma do wa aswa ba ka
2: ya e to le ya e to le ai na gal de ore
0: ndate ah de ore palansi
2: palansi
0: e ka ka ngala karalu
2: ya aji wo do lwa
1: yeki yei bibal ba kuin targa kine sele
2: yeken na yi a go dalba ka
1: kike
2: yeken na kan kike na ke liye
1: e sei
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ba en walan ke subu war urona ona itin ki an ru na koronga urum a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba belailan bumong
2: e bat batara si mang
1: e la ke borai bago
2: e kine kike na ke la mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gide ide meram tolla ke mang
1: e
2: na ke la ite gel kangal dan sogi e era ki won tong en den at kanina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: eken na namu dire ken na namaket ete aso wo bonko enden de laye
0: eh
2: ram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na ego ning balala
0: ay kunyirin temen se kan jo to tusia ni yaba
3: ko sia do so apai mon
1: egel jabi se kiringa de ki o to ko kulgel
3: ayo tin kel kiringa lo
0: ay kingena to ne ne na gut vale keren ke no gut vale ya burgu ke gut vale dolfa
3: eh
0: nan kan dog na kela ki an ko kul
3: eywa
0: Dan sogila sa urgani karangaila.
3: Ta.
0: Ai na ai jandal inji.
3: Da kakiriang.
0: Ah.
3: Kakiriang inji.
0: Kakira jamba.
3: E nama gal ide trick kakir.
1: Eh.
3: E nama gal eski la rong. Ai
0: la sa
1: domi kusya ke ba.
0: Ai na zlilong kwedika.
3: Eh.
0: Na kera ai na nika.
3: Okay.
1: Domi.
2: Urilola abibalum sa Yesu kari
4: Urilola abibalum sa Yesu kari
2: Urilola abibalum sa Yesu kari
4: Urilola abibalum sa Yesu kari
2: Tombe tong na teyanga ke barkai.

0: borube boruna simengel ki barkay borafata
1: borube boruna simengel ki barkay borafata
0: paybe payna simengel ki barkay borafata
1: paybe payna simengel ki barkay borafata
0: asoy ki borayma
2: asoy ilay
3: barafata
2: ay tarazi
3: dom se sadi swa
0: kayna kayna skawiye na wugal duwaja ko liye kherali
3: ki barkay borafata
2: ay jala lolongala
0: egel
2: na lona kuliyam balongindi
0: ai la kankera toai ba
2: ai
3: de la suangera te
2: ai la galkeri
0: ali yesu ke ni ai li
2: la de ema yesu ke ni de lo na ma khalas
3: de buri bo fot tan longo la
0: buri bo fot tan longo la
3: de di kul de gila
2: asoy
3: asoy
2: ah tonde nyomile na odo kwela lon ko domborke ine na yohanna alawul garanes domo so jamari mempia na imbelen lombingwe yal ere
3: namade ni le kanni
2: namade a digle na den diohilla namade sangal
3: sangal dille na den ay os
2: sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: ki her rhetoric basin sikel ni e namamang na namabati na unse na pagwa dombre na bat
2: e ina era galingal era keri
3: era keri
2: inga nam era ere alli alli ngamya isamon gwenden hera
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama to do gisin belengi indigi aliye alki kagila ki kain kungi nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na arden ka ni du domboren sadi so terem teremina papa yelang kagila alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila aisan kwa den in lompi aliyina hirai na ingalomba allo di ko pellet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pieina kaw na se ala kwa se ala kwa in nama deli nilan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na ki diko ngere kio
2: alba pieina kaw
3: se ala kikien asa kirimu na se ala yo
4: ya kay domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na ilona kaula na diko ngere kaw ngi mana ba pieina kaw kien asa kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na ko senga ka kike nga skrigo mbo fie kwa kan ile
3: ba fie kwa
2: na ine
4: yine jingo poko
2: do galim belenye al indigal al kgilay al kelga mi dembere na al kgilagi kan gu na al kwela ngizin kwae inna adengin inna ye ki ngasila nas belanga san kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngage na kwela san ki ngati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa ger ngasi kwa
4: kial kelkami
3: al kelkami
2: nankagila
3: ken tulenga al dain sur le pia
4: nankagila
3: ken belenga al dombolen dio
4: rimmingi
2: ya ne duo kera vezin jisigo
3: lolo kikanos kwasi kami
2: kina na ma saine nan al kandu na ma kanas worre kwasi kami
3: inne ngalang inne kelkami asan in kalna
4: lolo de ngaratu lejara
2: inna baye den belen
3: sizata
4: de ngaratu lejara
2: asan in kalna zene jina kano kiko gula ine ganagerde mazuki adomo akwaka
3: badba
4: egel
2: yang inna ken do mo gwa gla tori ngi gila ye ilo
3: wena
4: awgila ken majira gila
2: majira awgila wena awgila
3: kido na menen kan asa kiwi al yahrai
2: na al kirai
3: nan kelka minen kagila
4: nan
3: asan kai orre kwasi kwa
4: al orre kwal kwari ka ina kela kamme ba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
2: gidi ga ye
4: den jigili la longalan kikel na dombur ci kawli
3: be
4: ken wuwe se tulen kagil
3: badba idi ne den bele
4: na ardenga
3: ene den bele ne dona
4: marambe mo
3: ramba ya kain dombore se do ka gileba ailong
2: maramba ire
4: na ke ngu ro gaiba
3: na egel no njumi na sa jolba den dukai
2: na na ba njama sa joliba
3: asa joliba al dio ke pisi na do ba ina sa asa do ga do ga den nyoke
2: za maram dio yezi
4: ile do ga so si moy ile ru
2: ma ni na duri wo yezi
3: dio wo ina na
2: jera na ko el ba den induo zikala yani jalusai
3: pirjei
2: mugi na ning na ning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazel lagi denganya lai tinguzeki. Denganya nungile kiro zelit ki den doga nyoke. Naman gwala la kasa ki denganya raza tor korkia. Den nja wel balangam ki den zeliting. Wala do asa uliti ba.
3: Inama tarre.
2: Inama
0: nan ok jaw.
2: Inama ye za de nan. Ala sa ki gana den girsi ma.
4: Yani kasi wesi loje. Tolla biyal ilong da ki sama ina bor. Maran kasi wesi long in asan samandu le soasi moy dogo nyoke le soasi moy kika
2: ah dogo nyoke ka umitili
4: ak in e ka kan zeral mitili neskaldi
3: na sole soali gay
4: mara nie argi long imbrahim jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morom otto dosi al jayin kania ore kwa na makareli
3: na ma den taray kan idin na rbd si juru juru urulus kilo uri na jundi pellet alangin dombore si peli nagal si longal lompin dombore
4: mara
3: na jawre la nden dio jegil na njam ngal le jitti jikal jegil
2: na ay si ji waye jitti
3: na ila ne me ne makwam bele ngal kel am
2: na de wore do do na ji burgoise bele kino kel am ko ne bele na be si loan zon
4: a ko ne na wo mo ngwe do si bele ke
0: do burgoise yo ye do ke ma mara ne la do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro kel na musika ye alang pa kamel ele duo ide karala so kwase imbereng impanga se asa boli asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan lia ze bonne se ditin parines am
3: ye le duo se imbereng asa joli ba yes long le duo sinas iya na ma kwela se nyaditin na ma se njajon ba densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densi mo jalumba na mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba yele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la la na mesin biasa yele digi si joli
3: eh la si joli
2: si si asa joli ba ka nya nya na di samasi ki duger lu dun
0: e
2: samasi ki banya lu dun na mesin kwasa ba yele banya si jama za sa si mo mara in samasi aba zami aba zauli
4: aba diye mo
2: biya alam bas mushkila ba sa jawli bani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
2: bele jama be ya kangi sin kwa sa jawli ba
4: ma
2: jawli ba e kana jaba jawli ko ban jumana jamal na mai kwa ina hawa ngi ina hawa ngi la zen ko ji nkuru ingiza ngi ni haya la nga jura bol den ki la la jil bombara ngal ba nuyi ja na jegi la ko ba jamal nga
0: ne impanga gel ka sa alma mi la pe ela e
4: ay kadu bas lor wo mo ngwe do si bele ke
3: eh
4: lole
3: ji ma jaram bay nama ko en kam ma alompi herraygal he ay longal herray
5: ya lompi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide nama marang guminzi abas jeudi mana juang
4: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jeudi beresi
0: dua kesiren
5: ya aywa alas jeudi nama ilah ilas ya ilas ibam nama ilah ini naya ya kuasi as aku itu ba asam kuah
4: ilah sih kalau sama musik kalau
5: aywa kali nengi
4: asoi
0: nak kira balik aduh kiri kering kaya dong baik kiri kering
4: kalau luar ike ini yes asal ba tol lah lain aku awal majalah main dolphin aku al ingwa abah ilong aja kiki kian kiring hille nak kira kanila lo di kole kan ni kia alba piu kuakan
3: padba
4: inyela yi al auto kika nakaw
3: songay
4: niki ngame nga sakil lom fi kirgi na kanina kay ngota dilla kaw na lo di ngal lom fi ke mutu azido toga kaweti ni na ila panga si molla si yi toga kaweti na kwelba ala ne dele dakekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelan jami wala tik skyro azalumba na me nyami la la ile ritulle ala ba aljiti ngayda
3: jika
0: na jijegile la
3: jika ngay lom majaram bay
4: ajila
3: fir jeyda en orrele iding na ila dombori di ngila dogal ines bawna sila kari idin na lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na ngai to fiasa ngi ngoto eng yanga zedo si ye la duo la pie nga pina anguna sin deran wedi hilla dok lompin ko ezina mas engwa al hirrangan hirrei dinele na manjado akira
4: manjado
3: hilla dok den dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lai
2: nagal kan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga ji wala kelen ki ngol parce que mbéranga dombore ko ale bo
3: egen
2: egen
0: al dombore toy ko ale bo
2: al dombore ko ale bo na toy ko ando al dombore ko ale bo
3: marade den dombore ba
4: egel denga ba
2: egel na ki
4: ko dogel kam ko la ki
2: mo la good valley udon senga ay mbéranga dombore ko ale bo na udon senga
3: inike inike
4: ki ko egel sangi galonyé al ye duol dombore denke na gis imbereng abo bo rezon udon senga bandu al dombore ko ale bo ye ay si long al dombore kere ke na mansi kwasi de le gimel
2: ma indigi na ina bele na al duobi duo den suri si ingo elole
3: ye kan dogi ne bele nke
4: mara tu rigos kwasi tani si kwa kere ngansi rigo
3: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne gijang
4: dintas ke dengi
3: dintas ke dengi duo ngai asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre en nama den jiti
2: egen na gud vale ka banera la sa kamini yani yelon jalo ongal ge marangan duwe na jisi katija
0: ki won ne gi jawngite na ndonde mbere sekel jam na killa dombare la jeriti ba kay ine karal
4: kase do basi lo nyi kase do basi lo nyi il lo le alien kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masar nay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gam e dombore ba togi na mara nyi ke alangis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi di woke wala nama de jasi di won jasi to indio kele na dawutin dem den dombore si kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele na injil si garul kino ta de kele na skani kage
3: toge
4: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama ke na smarting se ke na skanya ne skongal kawe ine nema ilong dok al piene skinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba kawu sen sele ne gila do mbere beto gi
3: ye ade do gine la ngilong ye aba ilon nak nyed do mo akwa ge
4: e
3: do mo akwa isi lam bele sey wala do mon do togi
4: kangal gi majaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila
3: hi
4: kin dom ko xasa soage dom ko wana kania na
3: lolo dombore nga ki dombore nga mi
4: ali dombore
3: alkile
4: ki dombore dora
3: adi dombore iskile laye
4: ne dombore iskingal kul sur sur tok leke
3: e al dombore isinkile laye
4: e
3: isin la bele soase alkilom pimbereng wala togin
0: na isin bere en nin soase ye
4: na
3: isin ko so ngam bele sey
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ki kin kwang ki nga yola
3: na ila dentar ray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognal ma sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi ganna deldi nga kinin ngaw kina wuon ken dombora kina ele ki basan kay na toxic sekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka di mbere kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: ko tola le o son dik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herray asaba jirgi wo kayen dentasle na ken kewa don pin ken kewa missing yasun ali yenge nen kiyo ngasi te pia na sin kan ko sin a jinyan
4: asoi
2: asoi
4: asoi
2: mbele sun wa jamari
3: aba herale kan ba kilo pin
2: Baskin kirgi mbele alji jwa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyen dai ngis enne zitin aba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole yawe ma du ba injana warin ngilalin ngwal alal tirwo jile yawe tirwo jile bi juma du ba haddi
3: domi
2: ne namaz injigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlan zakin ba
3: ine namaz ine tabun juana en kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwon
3: ne kidentas leza kidat
4: jirgingo skai
3: nan sile kiwon jirgingo kai
2: ne ne en kwa
3: ki
2: aldere kan
3: nan sin jirgingo kan ki
2: min ne didele gela ma di jigala ziani kergel
3: jenga zamb in nama den pergey a na inela nya san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko is nyedding setting o zandil lengela den keri wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
2: aha
4: alkikien kan Eskien kirging na kawu dena rubanga ko. Kipie ko kan kisen sen.
2: LSPA.
4: Marang embele bele puy.
3: A puy inamagis ay palidi.
4: Bele puy.
3: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na elereal kaduru kerial ko khinzir kerial. Kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo. Aba jundi ba dalun dio foydi. Na orazi abe jenne ski suru juro bokoro foydi na li
4: na pete pete via
0: na pete pete nyanya ori
2: den suru ginya
3: na den suru ginya na teng ana duo al ine kenene pidi illuna na kadru ana njalo
2: bafingi
3: dina uring
4: ile na mayene mel pie kwa kan
3: ile na pie doy in na den tarai na ma ingo ke ala ingo bas
4: ile al kilori kan kel na sok pago na maki kay njuringa kingina kay njalabata teyaka na kaka no ko no kum albayire kalas kuro lernamas kaunline tane kaungi
3: na
4: jitine ba netindilele kaungi
3: e kan enama pier
4: na nyarta njamin kaungi tane
3: e bi majaram bayna ka yungogi
4: e
3: imbeleng lompiale ray alherray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dual sina wona
4: apa
3: ye ines erre inne ki al buru kay nas raka imbay
4: ile iraje belen kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia yeyi na dulen siki dual fiya
3: domi
4: ila errana ma dengi
3: domi ine na masan orre ko taras kiwe a azayen dombore siki ngana ko liye bana kidiem bagin si amin dombore si al bawli na bagil ay la ki kidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
4: ji inna ma dain kilman kayin kilman age na dien joyngi dain sabangere
3: bat bana ko el balen
4: na dain tala al kayin bar ngage al ko masuliy keriya dain sabba orren sabba
3: del stil
4: Eh
3: na dok ini asan gore do sin jwa kan ine kan ma lompi herai baru dai le la al kurunga kayin na nin dual akeba nan nin herato do akeba aba jilon dora bayan la te yendi jilon
4: lo
3: kayila yeilompi yeiler kan jotu mballo jigil jelu na herake bagel king herela le lompi herai ne lo di kole herenge na jilon na doranto ga janne ba
4: asoy
3: ene langi songa tulei marra ine a kusenga na masonga ge dai erengis belen na sikila kai ngis belen dai erena mesin belen abaji indorale jain
4: lo di kole la jo
3: asoy pellet di kole la jo ba
4: asoy
3: ne di ko ngalo ba
2: good vale ga wala langizwa in wasiapa ne huki ngazini
4: diroi
2: nang dirro do fi nafsi logi zeni na lut fali akwa marang ko aga in hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zie ben belala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we alwo ge yetaran ye ngwa ye alge jiden to bun den to bun ben jal ne na gola sagari
3: baba
2: nama anzing indomo ngago hatta di du lo te yele je nama ngwal ele duon jansu ngatarra izatu ayete yele la
3: atele e
2: ele duon jansu ngatarra ele duori giala ele bana salomba kanja lomba ni dio kage zatu
0: na ali herang herra ya sanki jerom ki sense aba in era te denga de kaba ni dio in era endren soring era wala denga mare lombi inas ke bal erdi kenas gete
3: ke tias ke be
2: yes yes ke na ma ila ungi in jay aldi ndwal jay lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gena duile kere lakin maran duile la ko gul
3: be lialam bo ru kallo na kala wasa alu ba ko gul
2: be gen
0: na kala ko pie ko yenge
3: inzi belanga salum ba
2: egel na ne jide lejel
3: mi
2: I'm going to go to the house. Na erdi kene juni ne gikuonjeli.
3: Ki borai.
2: Ya gi kuonjeli wona maye ne jundi ne jigi dora insenjani.
3: Ki borai. Leila la to la nenen jwa. Leila la ko las kumel ba wala leila.
2: Na la kumzin idina leila si kawari la debu.
3: E jum gi zaton.
2: To le. Kuri ba jawil sogs coming na barava tagis coming. Gi jan wo ken do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin. Ina hasel kirsin o e resala di hanale. Guo enal gijwa kingdom ngale gel erayang wo junde ke sat ding erale na yon ko ni nalie domboren dioke kan kel jam gado atiskel kamme unaki indora kouliel al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine dingini ne sunwa se al domboren dioke king kote yanga jofo wo dain borun dio nyetini gwen o khasatan dain wore kwalin Asog is coming, Niki Borag is coming. I didn't need you dying one day for Euro. Woki quell along dying Borunquasi, and a dying warren was tay and inquin yet yellow. Alan Jato, Kim Malukutele Kinkul. I king corner and a dink corner as a jagging yakeva is among a.

0: la sorbe.
1: Ore kwa kwa kul baila na aisi bomungo tina kerker na longa kerkerle abakwa nyati ninkwen dom bomungo na kusenga nkarabang indala nsike imilala kwa kul dombang na kusenga nkarabang na ibendeli nkisense donga gea nisonga tina kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga diile fago ine na mada wela langisi nwa otonso nsilo wachaki barkaga melomfisi na kuyinga na skaiti ine kibinga na mada kuwela langkainga na kagil ati duo kendo gala si jurnyo tule runyo kensi minga wala gal kentulinga al diile fingitia kwa kul belna skering na belna rimengisba na ferraba songa takatini na do belna bago na gisbua kilal kin juru wale kayin ni na sa kayin sa ko ngam na dan sa wakel kam na kayin na zdan bira tabungo so ina kibora ina bara fatay.

Aso gis amin na barafata gis amin kisi alsi dog daing sawa kel kami kisi ensi kin magi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kel magi simoi kwa kital kele na kwa gul na gis rim yankawe na kwa kital si kayingana na kundula ingis amin albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kelang kirsingo jurni ngo tuleng ken siminga ne ken udonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwela lang sunga kirsingo na kumong asang kalung jurni ngo tuleng ken ken kangin kwa walagal den samar alsa sunga tule ilole na madokdonga ani sunga na wel alang gis ingwa alang duin donga diele fago na dok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago na sferra ba na dok albago na gis rimmen ba na gis bua inna madok sunga tegatini bi na ki alang kang neskausinti na dok tabungkan ni aso gis aming iloleng na madok wel alang si kung na dok si daimbera tabungkago alan si kumon kai gutonage asunga takatini na alse ayin nasa unga ba namas dog dan solisi kitire na dokagil ayye aybeleng ay

0: kwa kitirinti agisi ne kiro gis kitirinti ajene jago jago na janga ba e dardini oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo e ati ilong nesgi dogola janga ne ki dora tulle jirnyo a sare dien tullin alji jelun e ki ei dora jelun wala gal e duo alan si dogola si e lo tulle le fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: e ki borai da tolla dingi o in sa sonwa tarasi marra ingis long kwa alkeines kelkame asa dogola kenyi na dokit asa dogola kenyi bana do kwela lang lot le kwela lang tore dik si dogola kenyi ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kelkama kitna kenyi jingo nge alangi kingo lele idi na jingo in sa sonwa domi ati elonas do dogola jang wala nas janga walga na joela san jayin e dien jurnyo tarala e wala taraiba na ailong alang dogola se ay jurnyo e sokote bukwale angis kakawa embele na mas longa sa songa tarasi idi na kidain jain kul alkaing daldile duobi dualke ba e lot le fegel alang si tonga tonga mpia nasang lompi dok dogola ini na dok daldisi songa pia wala alang kirina daldin dio songa king nama ine ki jurnyo ina kirsing na mas long ki sense dogola jurnyo sai laiba sa songa tarai kangu ngina kai ndenga ming kilo kwa kit kan nay kurnyol na dok sikalon kai ngiyanga na kai ngabanga dai ngiri ai tabin kingi na kilo wali na kago kwa dinga ro wasa dogala kan ki sense kai masi al jurnyo tarai mar dogala se abaki dora turre tulle jurnyo na yensi jurnyo ile kiwe alangi jisi bagi kawe na alang dokke jin toyen kwa si bagi kawe na mutamasi na dok dora ila lompi kwel alan do kie kurnyol so ko tabu kwale matigisin za tole en na do kwa kuzisin za tole kin daldin dial kin ila ngungi na abajegila borunwa kinal kin borunwa din akien borunwa le nen jamal tuminga wala le nen taras tuminga ka ngungi sal idin na yen kin do kala si tole kurnye na do wosi tole kanya atike idin jale ay sinkar gite daldisi na do ay nin kutumoran tabunkia ila insaba injin wa sasuma tarasi marajat ko kwet sunga idi na dogala jurnyo tarai marabatu le jurnyo basin sokote bukale zat kini na kwa kulsiro daldin dial kin basin zat kini na kwa lia bayin dok gisin tawakal dia na gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto yara na kin dogala si i jurnyo na yena lia daldin dia kwa kulsi di ngiri kasben kindelinga na jirok sin kasbenje
0: asoy ha majiram bay Musa kise na dokinan tolle jirsingo ilolen kise sunwa ta gatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalun maran ina din ko jurnyo tolle zainina saka warin je janga banas mitilal dona in wa awa jola san in jalun ila kuru tolle le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gimel ya ila kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asasa san likai dinis ka den ko awe
1: se
0: ilolen alsiji dola jang na tolle jurnyo sare dien tullin ila dilela kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alang ki ay doray ila tulin lomfin sa sabaje imelo la din si sabaje la jisi kelma sumo ni jikwe si tulle jurnyo wala injalun ki sense idin na ilomfin den forene ye ini alka ki tulin ulunyo ne otos kin tulin asilong manatu in tulin alomfin levingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingis long dogola si abo tulle jurnyo ye tulin lompile undul kangu ngina lompile undul idin na lompiye tulle atenen tulle akian aba dal disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye na dokin asitewa al dok insana kan na ye na deng si baletewa wala deng jaile al kain nama dogola jurnyo alan dogola si tulle jurnyo ingis long gial de bajang wala iya aba ilong na jiki sense dok tulle jurnyo dogola kinsi ban tulle jurnyo na brok abas lompin dora si kisi tulle jano idin na domboren adingale lompin den belele kang gis inkwa alka ang kuru tulle na ine dokal doing abba kuru ile al kuru siye anifi na marabi alke emperen abang ina aljijwa kuru aba jurgona ke enkwa simo aja wala kuru aba jumona ke enkwa simo gena story dik jawya na simo gisi sare banjangu ile loling wala ile kuru le dokna ke enkwa jundu asanjam na

0: kwasero basin jo arke yin kimbar ngasi ar kuru kena sken kwasa simoge al benna ko kwakun innamas in min ji atte abaje na kindo wala si tulle jurnyo inalomba al delling e jijang nas e din simmingalo kwakul al kayi ati mutamale yal jiki ambang nan si den simmingalonga na dok jile rayai ati ilong na dok borungale nyet al kayi nan dok raya indeling ati lompile lompinong dok yena squa na dok gi wosi inina sengwa dokala si alle dora itle burnyo tulingi lale alkawel na alange ka keli kawe na dok alang kwang utongasi akebe bana kien kawe warga alang kwang shunale akritiya ba alang dok kilage al biboyran tulege na alkawel an tulege ine na makisense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kisense kurwa baske kwasi moge dobi do kwela sanga inama silong kisense al ilay duwa baji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kindela ngadiele ina lomba alba delin ji al bajan wala iya wala al toyen kwa bang al delin biba nas kasben mindari inama abajigila ina dayin mujtamale ilong kilo kinsi asanka long kisense na ilong dokal kanyi dayin mujtamale abajigila boru al kanga kwa dinga kien dokola si al iting tina dinga le kitulling kurnye kisense elle kwa baki mere bayin kama ya pilan kien dokola si pilanin dokola al sasonga muaddabage wala asabagi kany sasonga na marra pilanin dokola ba tolle akun yoro bayin kama pilan kien dokola al baskerrep ki bargan kor kindelinga dokola si tolle ala runba innama in min al infinity duo ilal kien dokola si tolle runyo al iting lompin dakika na lompin kien utonga desi longa ine marra dok na makwela san dok kalum jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itirik shoye kida ina dok asan katko asan kalon
1: na ina gal kang imbelenye king urtu don ang jurnyu to le al kakirini wala gal al jirgi ngoy aran tas ki dogolang ba ilon na ji ki dogolang wala gal osura al yena tongin kwa bang na di yon jirgi ngoy to le manatu ya kwesi al jundi ne kakirindel
0: se lewge
1: awle nangalim beren jurnyoto le al sido ka faliti ase duosi in faliti wala se ele duosi in min alim beren yes din sur le sejeja
0: badba
1: ele sejeyi al siye intimele seji jira janna si jawliti al apujang asanye den surisi in yukase sejeyi andui surle wala yenes iwiti minki la udon ala sijiyam
0: ki boray
1: yani aba kwe yenes di masal na jurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirgimo an wa nadok asa asan seje yan doy surle idi la lo asa ji uton ke la jawza seje yan na uton to lenga jaw wala ye idi si undul al sijiye si to le jirge
0: ki boray ine dinji ngo so matarasi marajat ko kwel idi na uton adi kenyi na kweti kwela san jawli ji alba wala iyajang na di kanyi na ye automatic lew kilal bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka ngungi na utonga di kanyi na ki minna kerinyi ilong na lompi na ini kila na jawli akwela ba ji minna jelu di ndiyo ba kanyi na tabi yende na di nja ile al kanyi na di kanyi na kwele alangis kawlea ine kal abang wala al iyang tong abaka tulle anni na kuin do galasis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwan do galang ati orobang ati lole na banati ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alankin do galasi bagibo ki han peket korle arabo wala wujiti dien un wala ki en kalentale abaramba rinake albaski taras testesba na dok abas jang na dimbara askeba al yani in namas ilong kwe abalu na bial apanga bang tong na kinsi baw na yesis bameng kisi ense yero bay ila si kerilu na makila dora duite na di dok balu ababiki lole bio ati iya ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na lewji utonga kila wala tarina kila jikila kwandio yaw ati lona zay subuke na subu loji yona jikada matale taras sasuma puto jerel ati wajangi ati lona duosi zay wajatio na zay mustash bakare wala lodigle wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na zijio na jani wargal na dok belenga kila sijia me alang ilompi afe ini na iski ngala jemba utonga kinal inenge na jinkwe la jinkili kena kila silu ye ide bas bau bayan belen duinga bola duingi ya asa sama tule kalo ga ba panga anan ba kini ni anan ba inen a inali yen kawe
1: ze ze ni al kanga bon do ginen kemingi ne kemingi al al kwe wala gal yani real ba ken kola kire
0: se ei wa real ba ken kola kire ile bele se
1: ina si jam nga ba jilla no uto to lenga jaw ah idi ne kuliyom ke ban
0: se
1: kire to lenga se ji jaw yo ba low no fi tine ro fi wala
0: se batba batba se en nama abalo jegela di alze ikaba anton na sijara abu na ekwe des anton wala dogala kia na duin jinte mun sijara abu utonga jitangal ki wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yel ko luena ki kinseau yel do ba ngame aba apake nga kilo tinna show ya neka alamba dok inenka
1: apai bane
0: na yimin doke nga kawe di
1: doke nga ga ta mun kinenye jisilo ji ka jau
0: egal
1: na ma yon ko ayero alampia
0: alampia na ki sense ken ba yenga na kawe na ida na ngi njwa san jawri ben kam na ji ka anjo abelo na ji
1: ti ya ti idin na yal iti aslomba
0: badba
1: ji ngari si ka anjo fila mbaga singin kwa abanin tulle agnya ba ji ka anjo
0: ji ka anjo in le ayi ngaba iti ti la ngal kenyi na ma nafsu tabi ila si ka bal ji ba na ma lok aba pakin la na sijara kabe min doke ana manin ki ana kurnyu na kira kabe na sijara na uto ngi tanga kawe na ti kemi age ati pie na ji pie ya longa di ngabola iya janto yindo namo nafsu ila si kan
1: ega
0: namo pie kawe le ana mas pie kwa koro le ayana kwa ngama pilan ke kendo wala kul tongal ke albu kul
1: pie
0: en kawe bas
1: e pie ba ba duo to kula tunga ili na ge se yani ji nukta dulle le ji so te ne yang kwe tong na na abo aba yen si ke nya ngale fie ke albe kre uto uto dokke ngi no kwa de le bala korte
0: si
1: zainina ba jlono ki duo ki jaldo birsing na ji e duo jal ke gi jaldo birsing in si jamen ka tonga lamba
0: egal na ji tonga e jegil
1: zaina ila for real e kenes kelam
0: egal
1: mara tiwe ba den juru leng jawrti
0: egal
1: ba mbere ni so kerna jumane jaldo bona ki akrising
0: e wa
1: simbere e kale nan via yalla kinu mo kinu uto dokke ngi yani dai ngore ki sense wala gal ki ka kial e kwa e dai borun kwa kan kwa udo akela ji sun ofu tokeli apanga ke yani abelon ne ze eri hades apuye nga kwa badele ajaw ko ne kirsinga mara udo ngal do kenga ke ina kolwe ba in iti ina jijelu ayene ile le sun apa
0: se ne iti ganye na apa indeli egen
1: yani ile iti ile mungkin nanin nanin den eri ragal ile lo halen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
0: se
1: yani ile tile alji nyami ile reality mungi na sin kwezi dio wajavia
0: si batba
1: mungi na nin yesi uto ngile le runyo wala ga den juru len kilmal erdija na jurnyu wala sare sunwanin tarai
0: batba
1: ki oto amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hada za pangale aba ari apu gene duo via khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doken agene men kamin ala long intaba yal atingi lon ile itisi ajigila ba iti yela na paindeling wala ba iti indala na madeloling
0: egal yeto aba yegila ki gafale kidin bagi aba yegila te ki al yena kwa yanka mengal daldinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge an nodi kena iri nyana tumuo na nodi kena nosi na nodi kena gar kariñere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba yegila ki kari kwa namakau aba de telefon tulle ela wargal tirimbil tulle wala teknolojia le eri tulle asan neta erukau na king na al dawla filan eritule fi hanal inen eritule na al filan eritule fi na mu udon apu masikallo mara dokki akin sel daile kin askiringal ba egal ki na kamin ba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka gwal kin kwake na ma kwansikallo
1: ji de la seyo inzam fugurana
0: ke ba
1: ya gwal belen al inzam fugurani kadibe silong ile bele tulle ala balan duobe
0: ki de
1: mu kangi idin ne ki lonfin nungilen lon fiya benen ba jaso ina benen ba indual asa erikia
0: egal na asa akin haba egal si
1: idan tabun ko kulba arage
0: arage
1: maran kana ma wela lengin wa ile dual jinjel wa sai songo akene alfu guranai ba ye den ba ile itilla sikia
0: nas dar sipia si
1: maran ji jalun sai ile itisi alun jituna apa ja
0: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itti fi ajaru
1: ma jalun zalan apa ja wala ban jami ila itti na ka balan ba ina min
0: wala lan amnas age marrawai na ma kerin wala na kina ma ila le kai ki sense he duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengi jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jamba yen kwal bakul arraban duin tabun
1: ne mbelengel gena al deleke
0: e deleke marji abas jalunas besara jaw ye bay inni ye kan beleng imbelesi ro kan dombre digle do kena beleng na imbelesi bere na imbelengi asa itija.